0: your preferred wholesome radio.
1: Asiko ti to lati gbadura fun gbogbo abiyamo
2: abiyamo to fe gori afefe loni ojo Tuesday iwa atomo re ni parere ni ile alaye baba mi gudugudu ala baba mi gudugudu ala e seun te da wa si ti leti leti bi tebi taratara oba mi aduro ti ni nipe soro oba mi apata gangangaga agbo kojo agbo mimo mimo la alaafi ajobo o awa gbe oga yin ologun fun ore ofe nla yi gbogbo ile pariwo go go go go go yes pastor fake ye mane baba labi amo yin lo gori afefe akunle yen wa tomo re yo gba ire lati eni lo sori adura ti toni o wa fun gbogbo eniyan ton ba ditagba bo fa soro lori igbe aye to ni parere laye kede o pe laye bi metu sela ko da bi pe ko ni parere ni aye iparere to ba ko ni ile aye ohun lawon eniyan yo fi ma ranti re boya lo mo wipe parere to ba ko ni ile aye awon mo re na yo jere re eyi aba iwo na yara re wo to ba le gbe igbe aye re de bi pe to ba simbi kan ma awon eyan mo wipe o simbe iyen tun bo si wipe o ti ma gbe ile aye to nipa o kuro ni church awon mo church mo wipe eniyan kuro ni church won le bi si awon eyan gan mo wipe o wa bi se mo o kuro ni adugbo kan won ti mo wipe o simbe mo o fi aye awon kan le won ti mo wipe enikan fi aye won sile iwo mokunrin yi o fi aye are sile iyawo gan ti mo wipe o ti fun sile o wa ipade mo le bi awon eyan gan o tun mo wipe o wa awon to so wipe o ba won sore mo ni se ninu won du wipe o ba won rin mo oro re be nitori o ti ni parere ninu aye ta wa yi o ni awon kan te ba fi ile aye re le pere bayi wa mo lara mo re gasi mo lara nitori wa laye won ninu aye re o ni parere to ba de sakiyesi wipe ile aye to gbe lowo lowo yi o ti ni parere lori ile ise re o ni parere igbeyawo re o ni parere aye re o ni parere akoko re lati faraye olufe ma ro ko ji loju orun nitori akoko die ni gbogbo eniyan ni laye nitori jesu ran e wa sile aye ko ba le ni parere ni wa faraye ninu adua le ni sa nitori eni ti o ba faraye yo faramo wa bere fun ore ofe kun ore ofe wa bere fun ogbon kun ogbon wa bere fun imo kun imo emi ati emo wipe ipele to ya ko wa ko leleyi emi ati emo wipe ipele to ya ki omo re ko wa ko leleyi emi ati emo wipe ipele to ya ki ise re ko wa ko leleyi pastor emi ati emo wipe ipele to ya ki ise ranse re ko wa ko leleyi omo ilewe yi wa gan mo wipe ipele to ya ko wa ko leleyi ayanmo re to bi ju ohun ti awon eniyan ri lo ayanmo re to bi ju ipele to fi ara re si yi o ye ko ni parere debi wipe wa je ibukun fun awon iran re to nbo emi o fe ki ayanmo re ko dabi ejo to koja lori apata ti o nipa o da bo se nyo wipe ori yara kan ko sugbon ma gbagbe wipe ayanmo to gbe wale aye oju ayanmo yara kan lo loto loto lo ra okada o we inu gbogbo eniyan dun sugbon ma ti yoju nitori ayanmo eni to ye ko ma waran play lo gbe wale aye sori original aye re to ye ko ma lo ya bere si lo tomo tomo o kede ni oruko Jesu ya bere si lo se idi ati tu me wa saye re ga yo be si farahan baba mama gbogbo wa la mo wi pe bi gbogbo wa se nji la aro ta nwole loruka ba le ni parere ni sugbon bi o se yo ayo ye ko mo wi pe nkan kan loku andi to ba fe gbe ile aye to ni parere laye je so fo wi pe olorun nikan lo le je o se se ye ma gbokan le mo re ye ma gbokan le agbara re ye ma gbokan le ogbo ori re ye ma gbokan le ile iwe to lo iwo to n wo oko ye ma gbokan le ewa re enikan ni mo fe ko gbokan le ti se Jesu bibeli wi pe bi ko je pe oluwa ba ko ile ni awon ti ko won se lasan ni bi ko je pe oluwa ba pa ilu mo vigilante se lasan ni ye n gbadua fun o ni se lasan omo re o ni se lasan ijile yin o ni se lasan eni waye asan e o ni poforofo lati eni lo gbogbo ti fimo chanko wipe a fe bo lorun rin lati le ni parere laye o la fi je wipe ti awon eniyan ba ri nkan ti olorun pada fi aye wa da won so ninu okan won wipe olorun sojoro ni won ti gbagbe wipe olorun ti a n si ki se olorun ojoro bi ko se olorun to fi ife ati anu han awon eniyan re ibikibi to ba wa to ti n gbomi ni aro ijade kuro ni ile laaro yi mo n tenu mo omo re to mumukumu to fafakufako le egbe ile aye to ni parere pelu bo se n ba lo yi omo re ti gbogbo aradugbo fi o le ma ni parere pelu bo se n ba lo yi omo re to n gbe okunrin mewa lekan naa o le ma ni parere pelu bo se n ba lo yi mi o mo ru ila koja to ni ma gbebo laaro ijesu ma yanju e omi ojo ni ko mu wa to ba ti n bo mo ti kede re to wọ́n ní bí omi bá balẹ̀ ó gbọ́dọ̀ nípa àṣẹ Jésù ni loruko Jesu wa ni parere tomo tomo Barnabas ni parere nu si awon apostle ori kerin loruko Jesu wa tomo re ni parere Priscilla ati Aquila ni parere ni gbaye won loruko Jesu wa tomo re ni parere Joseph ni parere ninu ile bi re loruko Jesu alomo re ma ni parere nile baba re nile iya re o ma ni parere mama iwo gan wa ni parere nile alaye igbesi aye Daniel ni parere ni akoko re loruko Jesu ani wa ni parere igboya Esther lo je ni parere loruko Jesu wa tomo re ni parere Solomon ni parere nile baba re o ya wa ni parere David ni parere nile Jesse ani wa ni parere nile baba ti ya re Isaac ni parere nile Abraham ani omo re ani parere nile baba re Jacob ni parere ni aye loruko Jesu wa ni parere Maria ya Jesu o ni parere laye wa ni parere Elizabeth ya John Baptist ni parere wa ni parere Olorun awon to ti ga loni ki so wo pe iwo na ni parere wa ga laye o ni wale aye lasan wa ni eri lori ebi re o wa gbo iroyin ayo lori awon omo re wa bori oto ni lara o omo re ko ni di omo lomo omo ni dota re omo re ko ni wo gogun iwo omo re ma gbeja nla o omo re ni sonu lojiji Isaiah chapter 12 verse 29 oso ko ni doru ninu leyin o omo re ni da lara o ni pa omo re ni tete Matthew 15:13 irubin ni rajade ninu generation ta wa yo omo re oni didakuda ogo omo re ma ta fun gogo araye ri oni rogo esa la lobo o de ni rogo esa gbele ro yi o ire kutukutu owuro re to so re o ya gba pada o iwa laye omo re ko ni bi aye ninu aye atamo ti ye ko ni ta o ero re re okan re lori omo yo wa si ibuse ibi kibi to ba fese te orun ma gba be fo tomo tomo o doka si to re o gba wa roju raye gba re re nile omo re o oni lo si bayo gba ire re wa gba ire tomo tomo o oye kan bi re ma joba lori ota o hai oro leleisa iwe owe 30 verse 12 ireti pipe yo pada ni testimony o Romans chapter 8 verse 18 a fi oro ati olake otomo tomo latoni lo wa fi rorun je won bo o mo pa lase o ya lo lojo ayo in fact lojo wedi omo re wa ri jelewe o loruko Jesu o ma ye lojo inawo omo re o Psalm 119 verse 126 o tu akoko anti yo ya lo loko ti e hey ade orire oni sidanu eyo okunrin yi ojo orire yi ti to niyawo o ya lo niyawo ti e o eyi te wa ise eyi te joko sile o to ge o orun pese ise gidi o 1 2 3 jo lo pe bi kan lo ti bere odo iwa ati emi ni re o ti bere o Obadiah chapter 1 verse 5 ogun omo re ko ni wole lojiji o ni fo mo bu o lati be o pariwo janu fun mi emi lokan eni gbo mi leni o ya iwo ni re kan ibe yawo kan o mo se kan ise tutu kan ire ape wa wo kan idile re o o ya lo jeun bi oba lo na yi gba re pada si re tomo tomo omo re oni di awati dada anu te ri gba lana ye ko ni ka kuro lara re leni o ayo ni binu ba ma waja alayo bayo oni suku lori omo omo re oni pade o gba fini se yeye o omo re oni se aye omo re ma moke ogo omo re ma tadale o ayo ni se omo re mu fun ibi o lo pade ase ni lore ma wo be Jesu oluawa engineer gbe ri kan si mo tin lokola
3: mo darapo mu ipi babalabi amo lati bi odun kan seyin mo si oju ere olorun lopolopo ninu aye mi emi mo si wa yi mi wo plane ri mo wa de ni to wo plane wa lati wa wo awon omo omo mi baba ipi yi pe mi pupo mo ti de sugbon ti mo ba ti de emi na ma wa yoju si e ba mi yin olorun logo
2: ma baba ba ipade ya o aro ni ago mesan to ba ti nbo mu eniyan merin marun wa bo le ni ko la gbadu ejaye leko lona AIT yen so bo olokada ko gbe lo si classic arena hall wa ri re gba gbogbo eniyan ma da ore ma jemu lori omo laaro yi lati gbe to radio yi laruge favorite lori omo kankan ni gbogbo eniyan ma da loruko Jesu ayo ni fi kunle re sofu owo to te yi wa fi gbonje omo dojo ale ikede pataki fun eyan omo olorun o ọlá ni ọjọ́ ìbí ìyá alábìyamọ ọlọ́run bàbá alábìyamọ o ààyè ló wà hallelujah.
4: Hello, hello, prophet 09060 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank.
5: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.
6: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio, 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
7: Hello, everybody. My name is Akin Lewis, and you know me. You're listening to Wells Radio, 89.3 FM, and it is called your preferred wholesome radio. So keep it locked. Stay tuned. This is the radio you've been waiting for.

0: won fura fun won gege bi alaida eniyan won fura si won gege bi awon ika eniyan to je pe won fe ki eto ilu yi ki ko gba itura kala fe wa nilu isele nsele ele fe gbeyan iwo gan na to fe gbe won emi re wa ninu ewu lakoko gba yen akoko gba tan fun won gan bo tun wo wi pe won tun boju anu wo won ni 10:30 gan tun peju so emi wo wi pe 10 gan lo e kan ti mo stop sugba thank to the governor for your state ise ti won I tan gbe ni gbese yen nkan tan gbe ni gbese je nkan igbe anu e ja fi sanu fun won pe won sa le bi won lara olokada to ba wa oja koko yen o ti mo yi pe o ti lugbadi ofin ti an ba ti mu a je pe lara awon tin gbe eyan ina ni won ka mo seri ti abia yen o lewu die nitori pe bo se pale won mo
1: lawon agbegbe meta on
0: lagba agbegbe
1: umaya ho hafia
0: ehn e ri pe awon ti won sise okada pupo ninu won ni ori oru enu oje ti ba sakoba to de ori to balẹ sori lede Nigeria looto o na ngbiyanju lati ri wi pe ko n fi safe awon eyan won ni odo nibe yen ni sugbon ori bibo ko logo ori fifo gbogbo awon lokada to ni ko pale mo yen kini won fe mo je ona won won fe rin se awon gangan o ni fe so pa awon no towo bo nu wa abaje nigba ti gbon ba pale gbogbo won mo because mind don kaluku wa flexible I mean, ori pe okan kaluku yato sira won bo kaluku wa se ri ototo ni elomi gbokan elomi se tan to ba ju okada ale ko to mo sise mi a re lokada mi to je pe o tun loko mi tin se sugbe ti o loko wo kankara to je pe eyun na ni o fi nse lo fi njeun josi lomo to ni ebi to ni ara so igbese governor Abia State o fi be lewu die ba se so pe o janfani pe o fe mo safe awon eyan re to sibe o de si lewu ta ba wa so pe oro igbowo waye o Sunday Igboho ejo ta ni yo ri nkan buruku ti won se si omo to bi mo fi fe sapere ni o iya ati baba wa won wa bi mo sile won bokun won bobin boya enikan lu iyawo re o lu omo re tojo bi ni ile oko to lu laluboju tojo ewu loni tojo ewu lola igbo ba wu baba wo baba won wa wi pe ewa se tori pe ki ti mo fi ni ka fe omo mi ka ma fi ya je ni yo gbe igbese lori e ti o ba ti e le gbe igbese pe oda na ohun fe mu eni yi gege bi odaran ti to fe baye omo ohun je yo wa woro ko fi sada ti o fi ku omo ti o fi mu omo re ku nbe be gan loro iri Sunday Igboho ta ba niru e to ba po lori nile Yoruba wa yi a si lawon kan na alawon kan na because o lawon alati leyin ti won tele leyin o lo wonu o lo ba won soro ni ko se nti yo fe riru nkan ki kan ma pa won eyan hun tinu ri odun
1: baba won ni
0: ko so ni so pe ki
1: wa atawon egbe agbagba pa ariwa to fi ma won egbe awon Fulani kan won se ikilo pe ki gbo o ma fi kini ohun se leya meya wi pe ke se gbogbo eya kan lapapo boya bi pe o wa n feso keya Fulani bo ti lo ba won to ti lo ki won lo pe ke se gbogbo eya won lo lowo nu pe si ohun pe awon to n se wo daran awon afurasi oni wo daran wa nti won pe ko wa je o foju sun eya kan
0: ko ati so be mo ti kokko so seri o lo seri e ma gbo o sa ni awon asiwaju nibe awon asiwaju won yen lo ye kan pe awon omo won omo ti ba nda nkan du ti ba ba nkan je laarin yin te fe so wa lenu ti an ba ti nkan kan fun yin wa ni owo yin ni o ye ki awon asiwaju yen joko ni joko pe se o da ka awon kan ma pa yan gan akoba lo nse fun won se bo se sakoba fun won se inu awa ti ta je iya ta wa ni bi se nu wa le dun se won le gba ka wa lo si ile ariwa lo nkan lo mo se be ka lo mo gbe awon eyan ka mo pa awon eyan se won ni so pe yo won ni so pa awon Yoruba ni ko si ninu gbogbo eya to koyan mo raju laye yi gbogbo enu mo fi so ile kaaro jire je kan akoyan mo ra afere eyan pupo lati ri wipe a feran iya mi e ri pe ninu awon eya eya wa gan a ma nfe gbiyanju pe e je ngbede awusa e je ngbede tibi e je ngbede tohun kemi na fi le ma fi yan gan pe emi na ma ede so e ri pe ninu ofe ni sugba ngba awon fulani ti wa nbi ti pe sugba o ti kanda ti wa nu resi se won wa joko se sunday igbowo joko yo ma woran ni ah ni mo fi so pe ti eyan ba to riru sunday igbowo to ba po dada ko ti si nkan to buruju ni be now ma yen o ngbiyanju ti eni now oda ko se en ti o je pe yo wo susu kristal bo yi wo nu ti ba joko ni joko alafia ti gbogbo en dun se be ati ri eya eya ki no npe eya fulani ti fe yo ba ri yo ba ti fe ri eya fulani ri suma se ewa awa ma wo wipe ki nkan yi won pa yan leni eleje ara la won to ba je pa won ni nkan yen sele si nko
1: en ta won na so won opo ri be abi ori be won ni ko mo foju di ide sun eya kan pe eya kan pa to
0: be tori
1: pe e ma gbo won ni tori ko won afurasi odaran yi awon odaran ni ke wa se pe won o di kopo pe eyin fulani mo fun yin gbede ki ojo baji o awon afurasi odaran ni kan bawi won ni bo me ni ba se o na ni abawi ke wa se pa wa ma na ka gbogbo odile kan pe
0: eyin
1: a pe eje fun yin lapere ni isin ka pon mu omo yoruba kan to jale ke wa se pe won wa nawo si gbogbo yoruba pe gbogbo yin lo le in tan gbianju
0: ma gbo ma gbo ma gbo igbowo so pe gbogbo won lo le I mean ko so pe gbogbo won la gbe sumo mi teyan ba gbo teyan ba wo fun ran yen daada o ni ki won lo kilo fun awon eyan won ipe ki ti won se yi ki won do wa eduro se mo o woni ni pe ki eyan ma ba yan soro okay to ba fe ran omo kan lowo ni agbo le ni isin boya won fe je olori ile olori agbegbe kan o wa fe ran omo yen lowo o wa ri nkan to omo yen se pe ko da o si ma awon obi re se o ni lo ba awon obi re pe ah omo yin ti nkan bye bye momo ri lowo re e tete bomo yi iwi o se mo pe obi to ba je pe obi gidi no ni eh ngbo won la won ri iwe oniwe lowo re iwe ti ki se pe mo ra fun oya ko lo ko awon iwe e jade ah iwe eleyi ki se ti e iwe eleyi ti e ni o ye ko ba omo yen wi pe iwe to mu lowo yi se ki se ti e iwo le lowo tori pe ti o ba tete ba wi yo di kanan jegban awon eyan ibi to wa laarin won kanan jegba anu arin won ini sunday igbowo n toka si pe ki won tete sise lori e so se won ma wo a ma woran ni kan ma pa awon eyan wa na o
1: e seun baba won ni e ja do chike oja lohun ka lo se kede ati ko lo oja baba pada de a te waju lori agbeyewo royin agbon magbe e seun te wa nbe nitori to e mo gbo ko nbe o e ko kale a nbo na

0: Ajẹ́pẹ́ tí ojúmọ́ bá mọ́, wọ́n lọ́yẹ̀ ó là pérégede. Ọ̀yẹ́ ti là lóòrọ̀ tò ní ojúmọ́ ti mọ́ wà. Ojúmọ́ tó wá mọ́ wà yìí lojúmọ́ àmújẹpo. Ojúmọ́ tó mọ́ wà náà lojúmọ́ àmújẹyọ. Ojúmọ́ tó mọ́ wà lónìí lojúmọ́ àmújẹ mádọ̀mọ́dọ̀n bàbá oyin. Kí Elédùà kò foyin fadùn sọ̀rọ̀ wa. Ẹ̀kú ojúmọ́ ẹ̀káàárọ̀ ọdún léyìí. Ẹ̀káàárọ̀ lóde yìí. Ẹ̀káàárọ̀ lè tajà yìí. Ẹ̀káàárọ̀ lè ṣẹ́ gbogbo yìí. Mú kí wa lọ́kùnrin, mú kí wa lóbìnrin. Mú kí wa lọ́mọdé, mú kí wa lágbà o. Ẹ mọ̀ kú ojúmọ̀. Ẹ mọ̀ káàárọ̀. Ìbàlọ́wọ́ Ọlọ́run ọba kọ́dá ṣẹ̀dá. Ọlọ́run tó pé kójú wa tú réjú láàárọ̀ tòní. Ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹfà ọdún 2026. Gérégéré aago mẹ́wàá kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá báyìí. Ìyẹn ni pé ìṣẹ́jú mẹ́wàá ti sá kúrò lára aago mẹ́wàá láàárọ̀ yìí. Pé àsìkò òdó dẹnikẹ́ni o, ìgbà òdó dẹnìkan. Àsìkò láyé ẹ̀dá kan kò mọ́la. Àìmásìkò ló ń dààmú ẹ̀dá. Orí apáta ti Jésù kí ni mo wà. Ogun ayé kan kò lè bá wa lẹ́rù mọ́. Èmi ti mọ̀ pé tolúwa láṣẹ. Koríko kò lè wù lórí apáta. Ẹja forílẹ̀ tó lọ́nà wa pọ̀ láàárọ̀ yìí. Ó ṣe mí bí kí n kọrin. Ṣùgbọ́n àwọn tí ń bẹ́ ń lẹ̀ ò gba orin kíkọ. Àwọn tá à ń fojú rí ò gba orin kíkọ. Bàbá wa ní ká kọrin lórí àwọn tí ń ṣẹlẹ̀. Orin tá a kọ, orin tá a mú gbọ́, orin tí yóò máa jáde lẹ́nu kó wá. Àfi ká ṣe kí ni o. Àfi ká kàn bẹ Elédùmarè. Torí máwọn míì gan sọ̀rọ̀, wọn jẹ́ wí. Èyí tó ń dunni yéye ni pé ọwọ́ tí wọ́n fi ń sowọ́ pọ̀, tí wọ́n fi ń kóra jọ, tí wọ́n fi ń dárí jọ, fi máwọn tí ẹ̀ṣẹ́ wọn ò tiẹ̀ tó nǹkan kan. Kò tó ohun tí ó ju tí wọ́n fi ń máwọn tí wọ́n jẹ́ pé n tí wọ́n ṣe. Inú èèyàn ò dùn sí, inú Ọlọ́run náà ò dùn sí. Ẹni tí ò ṣẹ̀, bó ti ẹ̀ṣẹ̀ gan, ẹni tó ti ẹ̀ṣẹ̀ gan. Wọ́n bá tiẹ̀ pé ká gbé ẹ̀ṣẹ̀ náà sórí òṣùwọ̀n, pé ká gbé wọn léwọ̀n, gbé wọn lórí ara wọn wò. Ẹ̀rù gan ó bàyàn pé tí n tẹ́lẹ̀ wá ṣe rèé tẹ́ pé kí a lọ mórí ẹ̀ wá. Ṣé n títáyé ṣe rèé tẹ́ ní kí a lọ mórí ẹ̀ wo ohun tí Kẹ́hìndé ṣe. Nílùú tún lọ́ba tó níjòyè. Ẹ gbọ́ ròyìn míì, àbí kẹ́ ẹ gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ míì. Ẹ mọ̀ wò pé sórílẹ̀-èdè náà ní gbogbo àwọn nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀. Kì í ṣe bá a ti bẹ̀rẹ̀ rè. Ọ̀nà ìkọ́lá gbé gbàǹgbà tá a bẹ̀rẹ̀. Ara àwọn nǹkan míì tí ó ṣẹlẹ̀ ń bí. Tí ẹ bá gbójú sókè lọ́hùn, tí ẹ wo àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn, láwọn ibi tán ṣé tán lajú náà ní ká pè wọ́n. Tán lajú lọ́dọ̀ wọn. Èyí tí ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn, kódà kò ní tó ìdá kan nínú ilé tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí táwọn adarí ibẹ̀ tí ó fẹ́ tara ṣàṣà bọ́ sójú iṣẹ́. won sare soju sekuda elomi ta ba ta ba kale bu si ta fes kan pe lagbaja o se bayo sawo ko to boju wo le boju ri abi ka to wo sotun wo rara ara so si iru eni be o si ti kowe yo ti fi ipo sile me a eso ta fe kan mi yeye ah no mi le continue lati wa lori ipo yi mo e si ra won ti an pe won ka won eso kabande mo lorun lodo wa ayin won si tun joko yo pe awon oni ko nbe e enikan ti won fesu kan nile yi ti mo ri ti o si kowe fipo le to kowe fipo re sile loju mi ni Nigeria ye boye enikan soso ni mo ti ri won lo kowo je o ni Nigeria yi na ni o won lo kowo mi o won ni o sowo ba ku ba won ni won won bank kan lapo re won na bank kan le re won ni won se kini kan o o kan fe so kan pe a kini kan ayederu kan kini kan ayederu o se gbogbo kini na mo ko le ngba ti mo fe gba se yi te si yewo fini fini abebo wa kosi ti won yan sipo kan ti are o yan sipo kan lorilede Nigeria ti o ni gba waju ilegbe ma asofin koja be mo daba oko lagbaja o afẹ fi je oye bayi o afẹ fi se kini kan bayi o won screen ni ewo ta ba screen ni etan ti a le pe years o we o yan kankan won to tare oko re enikan soso ni bi mo se nso la won kan ti ranti NYSC certificate na lo da wa la le ngba na tayin na ranti leyin re da to san ti ba tun fun gun manu le se bi ti tin se pe kini kan binu o a o le continue baba tin para o kankan o better ko ti resign o afi yun lo tun le resign sawon ti a pe won ni won jebi esun ni oke ta lohun nigba ba tu dele awa na la tu da soro won won dari wa daada a tu ma gba ah kabiyesi re olodumare ta lo se wa bayi ta lo se wa bayi bo la se debi na ona bo la gba debi gan bo la se to bo la se rin sa rin tage na ni aba rin tara okada lagun ni oko lawo ni esin lagun ni ta fi debi ta de yi to fi je pe awon ti oye lati ma a ma celebrate na la ma ko bere fun pe ah baba rere baba ke tan ni baba oran baba rere baba ke tan ni baba aya won leyin ara bi eyin toke lohun won le tu gbowo njo saturday won ni ko wole ni lowo o ti e ni fona kan o du opa ilu jara ebe ti a pe omo so omo beni ti ja ile ile ni api elonia se ko fun 15,000 naira lo gba to fi se fanta bayi loju camera o si post e o si lori laya o post e sori social media 15,000 naira elo ni 15,000 ba ko da ni bayi ni isin won o le fi je jaju e meji lo abe meta o poju elo le ja catfish ni isin yan ba fi se pepper soup san fi eja si pepper soup ni isin ko le na bi je meta lo o poju nu awon ounje igbalode kan benzin te nje kini kan te ma ra lori awon ori titi me yo na ru owo 15,000 pe mo na pe ah fi se nkan gidi o pe mo kan fi jeun ni o pepper soup tin ba fi je emi moti boya momomi abomi iwo mi odo won be mi a fe ra boya 500 abi 300 to so, ko le kai meta gan 15,000 naira 15,000 15,000 o si tun dunun o tun yo pe ibo kan 15,000 o si da ko ebi oselu na be for life kini kan for life kini kan for life ah 15,000 ambassador 15,000
1: bibi aye ba ibi abara wa de ni wo
0: so po loju awon eyan kan ni
1: eh for do odo odun merin wo na 15,000
0: 15,000 won awon to gba to po ju 20,000
1: won le ma na ni 2200 boya ngba ti won ba na 2200 odun merin o pe
0: abi loju ose abi loju
1: abi ka ka pe ni 100 naira
0: mo se wa tin ba jo un joko e kan olodum mo mu wa ni jeun ijoko e kan
1: ebi wonu
0: pe mi o ti e pe no ka ti e wo
1: no awon na for do merin
0: 15,000.
1: Eh.
0: Odun merin.
1: Oh na.
0: Kina ti nle.
1: Ah. Ni seyin o
0: ka. Seyin le gbonjo odun merin, seyin le ra sile.
1: Ko ye mi. Eh, awon awon ngba abi.
0: No ka so pe
1: ke eyan to gbo owo.
0: E ti mo wo ye. Ka azun pe
1: eh
0: eyan lowo lowo tele.
1: Eh
0: yo. So possible ke eyan ra ounje ti eyan o je fodun merin sinu ile.
1: Ko se se.
0: Mi mo boya mi ni mo wo be
1: eh wo ko
0: ti se se lowo yen pe mo wo pe mi fe ma loja lori
1: kore eyo
0: ki wa ro njo dun merin sinu ile ki wa ni pe 15,000 e ku fun mi o
1: lo fi ro njo dun merin
0: cylinder 12.5 kg ni sin be yen o fi ile e awon to ba ti e lo fi ile ni kilo ruko e ninu awon ile se nla nla won ti o je kini ke sa awon elebe ba titi ti an se pos mo tegbe adugbo yin be won 2000 plus la won elebe adugbo ton se pos mo ti won 2000 plus be a 24 25 abi nkan nene se abi nworan ti mo awon ti oga won awon on se 16 so to ba fe feel 12.5 kg at 1600 naira per kg that's almost be two about 15,000 yeah gan self that's about 15,000 when the month sorry 66 kg by then 9,006 so 12.5 kg that's roughly 20,000 plus
1: awe eyan omo won omo
0: so 15,000 yen 20,000 yen o feel 12.5 kg
1: so wa kan won ni
0: 12.5 kg te ba lo te lo boya eponu ile to je wa ti yawo ni kan le jo nlo e le lo ti oko je osu mefa
1: ti e pari
0: ti te jo tan be en dana e kan lojumo en dana e meji lojumo en boya te ba lo baun e lo for 6 months
1: a
0: iru be e si ni sewa atagbado
1: so ri
0: da ni si asala
1: mola mola gunjina so mo pe awon o mo pe ojo olala awon ojo ola ti won
0: pelu n ta so lati joy
1: won mo
0: ah eyan re ekiti won le mo
1: ti an ba mo ni ki se gbugba re ekiti o tori ka mo
0: se bi omo ekiti le to awon na sa dibo keyin
1: won dibo tan sugbon se mo pe awon kan wa to je pe ninu won won mo nkan ti ti bi Nigeria se ri won si mo ona ti o je pe won fi le taku oro Nigeria pelu oro ibo sugbon awon eleyi awon to nso yi
0: awon ti asi ju bready fun local live
1: sorry awon to nso yi awon eleyin o mo nkan ko si nkan to kan won
0: ko kan won
1: elomi le lo gbe 50,000 nisi ko wa le kutu ko to ko lo ori mo be yo na fodun merin ko le wu yo na fodun merin
0: se mo be ka so pe owo se gbin se pe eyan nka
1: se wo ti ri ti ti gbin owo ri
0: mi o riri
1: ah awon haraiki ti ti won ti an gba 50,000 o ti ri bodun le awon kan gba awon kan ogba awon kan ogba awon kan beto
0: won
1: sugba won ti won beto won won ti bi wo ba doko won ni isin
0: omo
1: ri owo ti omo job iwo damola o ka owo fe se
0: won had 15,000
1: eh won gbin
0: agbin 20,000
1: won gbin won gbin
0: igba oni o to mo wu igba oni o wu
1: ye so mo ko won fi fertilizer si ni
2: mọ̀ wọ́n ní ìdí ẹ̀ bá ti ẹ̀kọ́ gbé tí ó kọ̀kọ́ kú tó bá kú yóò wà sẹ́wà jí yóò sẹ́ yè yóò sẹ́wà mọ̀ wù
1: ẹ̀yọ́
2: so wọ́n mọ̀ bomirin
1: ẹ̀wọ̀n bomirin ni sórí tí wọ́n bá ti gbin owó tí wọ́n bá ti gbin owó tí wọ́n bá ti rí bọlẹ̀ wọ́n wà mọ̀ bá da omi sí so tí wọ́n bá da omi sí òyìnbó sì tiẹ̀ sí kú sí ayédẹ̀rọ̀ wọ́n wà rọra fertilizer wọ́n wà fi sí ìdí owó dàbọ́lá ò tí ì rírú ẹ̀ rí ọ ka owó fẹ́ ṣeré yé ṣe àbí ṣe mú ọ lọ oko bí tí wọ́n ti wọ́n gbé sí.
2: Ẹ má mú mi lọ. Èmi ò lọ.
1: Nǹkan ńlá.
2: Èmi ò lọ.
1: Kọ́ńbọ́ọ̀kì. Ẹlẹ́kọ̀ ògbówó.
2: 15,000. Ṣíọ̀. Ọdún náà.
1: Bẹ́ẹ̀ èèyàn bá mọ ìrora tí ń jẹ́ ìrora.
2: 15,000
1: ra bàbá ìrọ̀. A máa gbọ́ ìdàmọ́lá. Àlẹ́ nìkan wo sòsòsòsò. Ó lọ ọmọ Nàìjíríà kankan kò yẹ kó lọ run àpáàdì.
2: A ti sọ́fà.
1: Kọ́dà ọ̀fà nìkan kọ́.
2: A tún sọ lọrin.
1: Àkúrẹ́. Nǹkan ńlá. Àwa tí a ṣe.
2: Ọ̀rọ̀ 15,000 yẹn ń ṣe mí bákan. Ṣé ní fídíò ọmọ yẹn?
1: Yóò ṣèyẹ lójú fìrí.
2: Fídíò lédì yẹn. Torí mi ò rọ̀ mí lẹ́nu àti pè ń lédì. Kò jọ pé ó ti màtúọ̀ lójú mi. Kò jọ pé ó ń màtúọ̀ lójú mi. Bí ìgbà pé mo yóò ṣe pé 18. Sàpẹ́ tó bá ṣe pé tí tó ṣe gba bóyá tó ṣe gba káàdì dìbò a máa fi pé àwọn ti ara ẹ̀bí mí náà ti ń dìbò.
1: Òdìdé.
2: So bóyá wọn lówó tọmọ kékeré bá kọ́kọ́ rí.
1: Pé ìdí àkàrà
2: ni wọ́n kọ́kọ́ mú. Ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ sọ bẹ́ẹ̀ pé ìdí àkàrà ni
1: wọ́n mú lọ.
2: So bóyá ká sọ pé ẹni tá à ń wò yẹn tí mò ń rí fọ́nrán ẹ̀yẹn bóyá bí ó ṣe pé 18 ní pírọ̀ tí.
1: Níwò tó wò ó.
2: Níwò bí mo ṣe rí mo ṣe ń kà láti ẹnìkan wà bí jẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀. Hello.
3: Hello, Mr. Adéjàmọ́lá.
2: Yes, sir.
3: Ẹ káàárọ̀.
2: Ẹ káàárọ̀, sir. Mr. Tony.
3: Mr. Tony láti ojú ọ̀nà.
1: Àwọn ọmọ.
3: Ó yẹ ń ka yín lára.
1: Mr. Tony ò ti gbé. Àwọn olóò ti gbé owó.
3: Ó ń tọ́ ti gidi gan.
2: Ó ń tọ́ ti.
3: Àbáfẹ́lọ ọ̀tí ìgbà wa ni wọ́n yan ọ̀tí ìgbà ni wọ́n yan ṣùgbọ́n mẹ́yẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn. Bí kí n rí ọmọ yẹn ni Ọlọ́run. Owó bọ́ yẹn ń ṣe wa létí tó. Wọ́n yẹn ń sọ̀rọ̀ tó. Kí nǹkan jẹ́ ti máa pariwo lè ti máa láwù yẹn lórí ìsinmi. Àwọn ọ̀dọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́dà náà tí yẹn kò wá òkè náà.
2: 15,000.
3: Ẹni tó kò lọ́la ni kò lọ́la.
1: Ẹgbà Brother Tony, ẹ̀yin lẹ́rọ bẹ́ẹ̀.
2: Pé kò tó ṣe
1: dé. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ń gbìn? Òun lọ gbìn tí ẹ ní.
2: Àbásádọ̀ ẹja sọ̀rọ̀ sí
1: pé wọ́n wá.
2: Ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ pé ń gbin owó mọ́. Kì í mọ́ pa máìkì yín. Ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ pé ń gbin owó mọ́.
1: Ọ̀dà kò burú.
2: Ṣé ẹ mọ̀ pé ní ìsìn táwọn ọmọ kan máa ń gbọ́ lé wọ́n lọ pé so they used to plant money. Àwọn ọmọ yẹn náà lè máa rò ó. Ẹlòmíì ti wà ń bí. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà.
1: Ẹ káàárọ̀ sà.
2: Ẹ káàbọ̀ bàbá.
3: Ẹ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí a lè gbọ́ràn mọ́. Ẹ ò gba ilé-iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó kù ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé ó fi ń bẹ́nìkan wé o. Láìpẹ́ ìta ní àti iye tí ò yé wa sọ́rí tòṣe lágbà torí ń yẹ wọ́n pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀ ò débẹ̀. A ti wá ń gbọ́ láti gbàdá tí ń gbọ́ yìí. Ṣé ẹ̀ka nǹkan tó gbó lọ́wọ́ ẹnìkan?
2: Ó sùn mí
1: o. Àbẹ́ẹ̀ rí.
2: Ó sùn mí o.
3: Ṣé ẹ ṣe gbọ́ sí tarara ni? Ilé bí wo ló ń pa wá? Ìyàwó ló ń jẹ wá ta ní Bọ́m̀bẹ̀. Ká bá mójútó àwọn ọmọ tí wọ́n lọ́wọ́ pọ̀ sípò náà. Mo ká yẹ pé bọ́ ìṣọ́ ṣé gbàgbọ́ ìlà máa ba lọ. Wọ́n máa ba lọ. Àwọn kan náà máa jìyà bẹ̀. Àwọn náà máa jẹ adùn bẹ̀. Àwọn kan náà máa jìyà bẹ̀. Ó ti pọ̀ ju. Ẹ tún ti sọ wọn lé pé owó ìwé tí wọ́n ṣe yẹn ò dáa kò bá mọ́ra káàkiri dẹ ni. Owó tẹ pé láàrin kò lè pé jọ kan tẹ́gùn náà tán. 15,000.
2: Ṣé bò mo sì àbí bàbá ìtìfà láyàndé? Èló ni ó ń fìlì gáàsì ládùúgbò yín ẹ dákun?
3: Bí ọba tí ìdè ní 2000 yóò wà ní 2000.
2: Ten gbọ́mọ. So téèyàn bá fẹ́ ṣe 12.5 kg that's 24 ta ká sọ pé ìṣirò 2,000. So 15,000 yẹn ò ká 12.5 kg.
3: Ṣẹ̀gbọ́n ṣẹ́.
2: Kò ká.
1: Ìgbà wo ni
3: ìgbà wo lọ́sẹ̀ kan Koto nani o se kan
2: ara ara. Ki la tu fe so, bo la tu je fe so.
1: O se kan ke. Egberun meedogun. Ah.
2: E se o sa.
1: O le mi o mo bi won se fe na.
3: Se ba di mo se di bo yan bero se
1: ko. Oh my god.
3: Se ba di mo ti di bo yan bero bero se ko to. Nu mi to kan wo lo di bo won fa bi nu di bo ni. A se
1: Erowo ni. Ijo wo la fe bo ninu gbogbo kan tan kan tan yi.
2: Se pe baba kan so oni bi awon ti won jade dibo pe won fi owo entice mo ri fi gbogbo awon videos yen la ri.
1: Ah. Eh, afika tete ya ma pariwo ki general election to de o.
2: E wa imagine pelu ariwo tan pa lati join.
1: Ah.
2: Kisa wa la npa, kisa wa nikan la npa gege bi ile ise radio ta ba ni paro tan ara wa. Opo ile ise radio ni badan loni la jo npa eriwo yi pe e ma gbowo lowo oloselu kankan e ma gbowo lowo oloselu kankan ki la tu bo la tu se fe so ju bayi lo funra wa e lo dibo
1: damola
2: nibi ti an ti tori fana kan jade ko to di pe ojo dibo ye de nibi ti an ti ju bready sawon yan le bready loju titi ka ti gba pe bi npa yin ka ti agree pe bi npa yin
1: bi npa won
2: se mo se bi ba npa yan
1: pe mi eh okay
2: se bi ba npa yan eyan le you can do an undo bi asa won loyibo
1: eh
2: eni te bi npa won ni ogbo wa su abi
1: eh ah bo ni se fe go yo mo to gbe
2: so ka su pe bi ti e wa npa yin eh bo do roju pe ebi to tin pa wa boy awon ti an fe bi pa wa ti won wa nbe te bi npa wa e so won lo ye ka tu sa ka tu sa tele wipe a tun fe gba nkan
1: awon so ori damola eh ko lo mo je ki osi ise ko mu wa lomi ah agbadua ni teyan ba so pe ah olohun o osi ise osi ati ise koni mu o lomi ah ya mo sami se ri eh awon mi te ri tan gbowo won ti so agangan won nigba ti yan ba so yan saf
2: won ti so won saf
1: ah e lo sodo awon lagbaja e lo sinu agbole won ah eyen jowo sibe ibo te te lero pe ma ri e ri nbe baje ah iya lagbaja eh baba tamodo iya la kasegbe ah e ma bo igbon baba si ti gbowo fun won enu to ba si je dodo koni le dodo ba so awon nkan to nsele eh poverty ta ba wa te wa ni poverty wa nba yan ja se won mo gbo bi awon eyan se nso ni nita pe bi nkan ise ri bo se ri bo se ri re ko ye ki yan gba rara ta ba te wa re nto to wa gba gan to mo pe ah ebi fe si ehun lese si
2: ebi ti fe ran olorun o
1: ta ba wa ri
2: eh
1: se ko ye ko wo pe ah ejo egbona awon tan se ru eleyi won le se nkan kan to da ko wa to ero ara ipa ko to bo yen di sibi to ye ko di si gangan
2: ambassador eja kan wara le
1: to
2: mo ranti pa ikini ko so pe Mr. Tony so le kan
1: ati
2: amo gbogbo nti o jo mara won ran mara won tori mi o ni tusa e menu ba eto abo na loni pa pa julo tori pe awon omo ti won wa la oya kata won eni bi won ti de won ti de lẹyin oṣu kan o ti le on the 15 ko won ini ni 23 that is today that is to say 50 a month and 8 days ko yen so o ti le loṣu kan bayi ni ana mo la fe kin ni e mo bi na ro ni ana iroyin gbe wo pe awon ileto abu won ti sugba won abi won ti surround ibi ti won wa won de je ko ya pe won ti koja Old National Park ni ipinle Oyo yi ka so pe border ipinle Oyo ati awon agbegbe mi eleyi ti oro ti won jo sopo mara won ni won pe won si wa gege bi iroyin to jade lana opo wa den reti pe o ye ki won ti lanfani ati ri won ki won le se kini o ki won le gba won pada wa le fun wa ka won to ni ebi awon to lomo awon to ni ara ki won le kaluku na o le ri omo e bo tile je pe iroyin kan je jade ti o tu kanilaya emi gege bi enikan ni o kisi ni iroyin on soro le lori awan wo pe o wa le je iro o wa le je oto bo tile je pe awon ti o gbere yin jade Sahara Reporters awon yen fi iroyin na sita wi pe he ta lo si soro nu iroyin na Human Rights Activist awon ni soro lori awon ma keko ye ti won ni ajigbe ti won se nkan menu pe awon mo yi bo la se fe mo gan boya won si wa laye abi won si laye mo koda ninu oro ti Sowore so ninu oro o pe awon mo yi o be se wo won yi ambassador iroyin e pe o jo bi eni pin ti sun won ku omi te na wa yi pin ti ku oni gbogbo bi ta n so ti awa gan foju si pe won wa ama bi to so pe won wa mo wa nwo ye pe bawo ni won se debe ibo ni so pe won wa e ba nka omo Nigeria
1: to oruko temi ni ambassador Wale Egbewumi Baba One Nation ese mo kiyin e ka aro e ko ojumo mo e ori bi nkan ba se ka ni lara si ina la se so e ri pe ijo to ba ka ni lara la n di kuku jo
2: eyin agbale so be
1: beni tori bi nkan yen se ndoyi ka orilede wa o nta wa lara pupo ju ni ona mi ta le gba ni ta na ba lo na kan ta le gba a ti wa woro ko fi sada se lori e to baba won le seyin na ni lo wa ni ori eto pelu Adedamola
2: e ba fun wa ni oro imoran
1: to oro imoran fun toni e se awon olorin wa ni mo fe pe sakiyesi awon olorin ti won korin igbalode bi hip hop nisin ko tumo si pe mo nko hip hop ki ma ko nkan to je pe oni lari mo orin ti mo nko orin ti eyan ba ma ko orin akoko yi orin to je pe awon eyan o gbo wo salakiji pe orin ti eni yi si ko eja sise lori e tori pe se mo pe gbogbo gba ni won ma play orin e wo fun apere ni igba kan ri aloro nkan to so pe bowo fun baba pelu mama o kojo aye re ko legun o bowo fun baba pelu mama o kojo re ko le pe laye iyen soro nipa bi iyen se le bowo fun mama ba se le bowo fun baba o tun wa so debi kan gbo korin debi kan o ni ki ise ni to bi e lomo nikan niyan wi agbalagba to ba ti jagbalagba iyan gbodo bowo fun ise mo pe o mu eko kan jade niyan olorin kan wa ni ironu o mo papo ri o ironu o mo ironu o mo papo ri o ironu o mo en to nse taye ko lo se kende o ironu o mo papo ri o inti yen na nso ni wipe o le copy enikan tori pe iya ronu omo re nro ka ni ti wo ba so pe iwo ba robo o se jeun to n robo o se mu ibe lati re eni ti o to e tin ro ni ati kole mole se mo pe e ri pe ironu yen papo inti si nso fun wa nbe ni pe a o le ronu ba kan na o le copy eniyan o le gbe ese just anyhow ko kan gbe ese ti o yi lakoko gba ti o ye ko gbese bi ko se pe keyan fi oro lọlọrun awon lo ni kan wa wa to pe adua anti won ewo baba wa ebi ni sabe oluwa mi loluso agutan mi o mu mi dubule ni gba pa oko tutu ma fi emi ni kan sile ma fi emi ni kan sile iwo ni kan le ni yo mo se mo bi pe iyen o n ba olorun re soro pe ki olorun mo fi ohun sile nitori pe o ni olusagutan okan tonu ejo eyin olorin hip hop ki la nko bayi na awon mo yen kan jo ni o imi oye igba te nkan ba se wahala wahala wahala wahala olorun ma je yin ori wahala sori niyan so gbogbo awon orin ti o ba je pe ko lecho eyan e ma ko mo awon aye ijohun awon baba wa ma njoko ni won a joko won a compose baba agbalagba kan te wa oni bi mo ri se hun o le gbagbe mother mi my mother se mo pe awon orin yen pe ba te fe ri e fe tunjo e oda e fe ka so pe e fe tunjo si ti orin igbalode yen le fi se hip hop now ti o de mu tawon yen o de jo si ti won o de ko eko to wa ninu orin yen se ba gba kan ta wa la enikan ni ko sa ni ko mbaga sweet mother I no go forget you for the suffer way you suffer for me yeye teyan ba gbo orin yen se bo ni yen na awon yen kori won le lori nisin sweet mother so nisin se awon olorin kan ni yen eh ti re ni oluwa mo fi sile fun o so ejo eyin te ba n ko orin orin ti mo ra fun menu ba san ni okosun ni late san ni okosun eje ka ma gbe orin to je pe ma akoko ta wa yi ko ye ka ma fi oran ko oran awon mo yo mo nkan kan won se jija aye won ni ma kan be de ibi ma ba tin se marriage mi orin te mo gboju e le gborin yoruba kankan en mo like okunrin kan to so pe nje orisa fe mi ko eni ba ma se igbeyawo a se gudugudu meje igbeyawo se mo pe in to so nibe yen o mu ori eyan wu teyan ba de bi marriage kan tan ba play orin yen bo lo fe jo mo o mo meri ni tinu o mo dun se bo mo yoruba kan ni yen ki lo de ta ki ronu pe ka gbe nkan to je pe o ma sweet awon eyan to ba fe wo studio ngba kan to rin to ba nko wahala wahala wahala won le oko ninu pe wa iwo yi o mori ko kankan ko ba re da sohun so eyin olorin wa mo pe akesi be ba nse pade bo be boye yo ni hip hop na ma jo nse ni ipade kan ni gboogi e joko e lo ronu nipa pe ki la le se igba kan won se mo nkewi a ti e gborun ewi mo o da pe won ti pa mole
4: pa mole
1: igba ti baba wa ke lare waju orin lo tun fi nko Ma wi ni sawo won lode ofofo apoju oro nipa sawo ilu ete eniyan tin be lejo sore eku wahala enu iku aroye ni peye ibaka e wo gbogbo ru awon nkan beyin o fi han wi pe onitohun gbodo emi o mo bi obi se le joko ti o wa mo play orin to je pe ko orin te ba te gborin mi orin bi ko ti e se mo kota bi keko bi ihoho bi ba se pa se papo ini te ba ti play eyin te je obi se be ngbo waasu ngbo waasi ko si bi ti won ti soro olorun ki lo ni te te fi oro olorun ke fi ko awon omo yin na to se je pe orin ti o ni lari kan len ti aye ta awon omo yen ba bere si rin kuri wo obi ni won obi at the end of the day won na lo pada jere e so ejo eyin olorin wa mo pe akesi yin fuji lo nko ni juju ni ati egburo juju tara mo ki lo nko hip hop ni gbogbo orin bam bam bam bam bam lo reggae awon ni reggae mi won ti ba bota won ko orin reggae won to je pe ma ni tumo to je pe ri nkan to kankan gbogi gba mu ti won ba Nigeria soro so ejo nti tori tolorun mo pe olorin kan wa won se o omi lo po jo ka lo won se o ijoba nse won to le se won se se mo pe olorin kan lo koyun nigba ti Nigeria si to si wa oke dada o si korin formula o wa wo won se o omi lo pojo ka lo won se o e wo ru nkan be yen so nigba yen ati e ti mo pe ah formula wa ni isin ati e baba si fe won so
2: ni formula to wa
1: se mo pe formula o wa o wa formula
2: ko se formula mo
1: ba eh ko se ri formula eyo kan so so mo le so pe o one elomi nje la ni ko to di pe kini ti o mo fogbon si ti o mo dogbon si ti o mo se
2: elomi goes ni
1: o
2: Nigeria to ni
1: ni Nigeria to ni afi to ba so re si pe e je ngba we ojiji se o po nkan sa lo ejo in ti won gbiyanju ati so fun wa ni pe orin ti a o ba ma fun awon omo wonyi e je ko je orin to je pe o ma ma lecture won fun tojo waju eh to je pe yo ba won soro e wo orin apala ni o ti sonu orin juju ko a ti gbo tara mo orin fuji olodun lo ni ka ni awon awon eyan kokan ti won si nko disin eh bo la se fe keko ejo ojo ni ti wa
2: se ba mi
1: eh ejo eyin olorin wa a ni e mo ko hip hop yin te nko ṣugbọn e mo korin isekuse isokuso lenu ko da
2: to oro na ni agbo yi ikoni konga agbo mogbe Wednesday 89.3 fm oni kan la lo ni jejo ngba ta nse to
1: eh be ni
2: eh ma tun lo mi loni
1: be ni
2: ma lo mi loni eja lo sinu orin oni mi ti da ko mi eja lo kade ta ba ti de in ma da ko mi ikoni konga agbo mogbe Wednesday 89.3 fm nibe na le lanfani ati wa ti e ti n gbo wa gbagede oro lo se ba fe soro e an bo na eku kale

0: ti o ba ti ni awon ti won to ka ti
1: won map fun
0: eh awon yen ni won awon yen ni
1: wa ri gota en gota yen wa kan lepo after lepo wa ya si left wa ro opona opona le wa ri shop kan
0: nitori ije ku je ni
1: ije ku je
0: ije ku je owo
1: eyin te nje je ku je
0: eh won o si je lagbara lowo olohun
1: eyin te nje je ku je
0: lagbara lowo olohun eyin
1: te ngba bode
0: lagbara lowo olohun
1: eyin te faye gba won awon igara awon adi amara lati ma se omo iya yin ni se ku se
0: ah e si beru olohun
1: oju yin o ri nte mi ni o ni le so your eyes will see what your mouth cannot tell
0: abajo ti baba lare waju fi ni anu tan loju araye araye se laburu ome da ngbero ika nitori atila ise dudu joba sowo won oju anu ti fo ti kaloku
1: eja lole
0: o bad to atun ti wito ni na o eh ase won ba ta le se aso won ba ta le so tori pe petepete ta na npopa eni ta ba to ba ta ba
1: ko lo mo to lo tun be
0: ko lo tun be se ni o ko lo tun be se ni o a fe ku enikan a o fe ku yoruba a o fe ku fulani a o fe ki hausa sugbon kan ma fe ku ti wa
1: kan ma ro kuro wa
0: kan ma ro kuro wa
1: kan ma pa wa
0: kan ma pa wa n ta nso nu bo si je niyan
1: to oniyan se
0: oruko temi ni ambassador wa le egbe wu ni mo je o wa mo je gbagbe oruko
1: ki samu wa
0: asu mo gbagbe eyan gboro gbagbe oruko are
1: oya
0: oruko mi ni ambassador wa le egbe wu mi baba one nation lagbara lowo olohun o pade layo ati alafia ni ojobo
1: adedamola oloyede omo baba olomi eloko temi je nigeria o da yodun baba o kan si gbogbo n to dabi isoro yi to dabi oke eh olohun o ba wa so di petele lagbara lowo eledumare ona ti o gba ti o se eh yo jo awa na loju tori yo da ija lagbara le laarin awon eni bi fapos foko ri ti won o si foro ara won sira won lagbara lowo eledumare adedamola oloyede omo baba olomi eloko temi je mo dagbere pe o di gba
2: lati ikoni west radio 89.3 fm ikoni kanga domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na ohun te ba gbo latenu awon oye wa ati olupe wa ki se ohun ti ikoni fi utelu o bi ko se iwoye won e seun ti e n gbo wa

atomo bi ori oni ma jemu iyanu Olorun gan foko re ino ino apata to soro yaju se ife nikeni Olorun gan foko re o Olorun ta pe lajo to nje wa nile ogun foko re Emi ama ni leyin re ko se lomi mo layika afata. Mo ma tete wonu ku kundun eto lo yen fun tosan to ni tori pe se pon waju mi. Iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo soso lasola. Iba oyun nu iba shedi aja osupa yin mo bale bage ki ma ba sile te mo se ngbe ba folohun oba laye olohun ogun foko re o This is your radio evangelist ajin rere le to gayata to stand out yato lori afefe yan ni kon ni West Radio 89.3 FM alaafin avenue lawawa iyen ni oluyole ni ilu Ibadan Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Ohun ti oju agba ri to wo bye bye, to ju omo kekere mi ba gan ni e, o le ma ri nkankan mo laye ka fata.

Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Ni koni West Radio 89.3 FM. Ala afi avenu la wakete fesi, iyeni uluyoli ni ilu badon. Inu kulube ni motin joun sori e rwa agbagbe. Iyawode ilu Dubai, gege bi ati kowire lo oto. Be, yawo bere ishe. Oko ni lati bere lowo yawo pe. She ishe ti... won la won ma ba e wa lohun na ni won se lohun amo idahun yen o jagaraga iyen fun oko iya fun iyawo o sha lohun ti bere ise leyin bi osu bi merin si bi mefa ara oko na tin se galigali pe ko hun kuku lo ba iyawo na o abi bo wa ni oko dada o tin se ke pe ko na lo ba iyawo un yen ni ilu Dubai iba ti iyawo de to bere si ni sise o nsise o nsise o ti wa ni awon aworan ti iyawo yi ma post iyen si status e toko iyawo nri poko iyawo se nri o wo pe ah iru ise wo wa ni iyawo mi nse bayi to fi post lotun lo si bayi iru ise wo ni iyawo mi nse ah debi pe bi abi ko si aya le ki nkan to ba wo ko ma bu ara dada ah ti iru o ja question iyawo e pe ki lo nsele iyawo mi ki lo nsele iyawo so fun pe ayo ni o ko si nkan kan o sa jase mora na ni ah o jase mora pelu gbogbo bo se mura yi na iba to ma fi to bi osu bi mesan ti o ye ki oko iyawo lo darapo mo iyawo e ni ilu Dubai iyawo ba pade oreda o bere si ni korin mi orin tuntun mi gbenu iyawo kan ebi mi le re pe iru orin wo lo nko mo nbo

Yes, ne akoko igba yen ehawo wo o ti block oko e ni gbogbo social media ti o ti le ma ri to n ba post to n ba se o da ko ti ni arakunrin kan iyen to na to tin jade pelu iyen ni ilu Dubai ti yen de gbe da ni dada iyen ti yen lowo lowo dada be gege bi omokunrin na to wa lori ilede Nigeria omogbon o na sa ni fi ronu se re lese arakunrin na tesiwaju ngba to tesiwaju sele o ona ri alanu kan to na ba pade to ja pe gbogbo ikolo e olodun ba da pada lai moye igba o bere ife pelu obirin to sese pade ife yen lo were were o n lo were were o n lo were were debi pe oluwa saanu awon mejeji o gbadura won olodun gbe call won gbogbo n ti okunrin yen to ti padanu olodun ba won da pada to je pe gbogbo nkan se dada along the line ni lu Dubai ti arabirin yi wa o da pe nkan o fe jora won mo lo ba pada sori lede Nigeria lo ba n pe oko pe mo ti nife pada bebi mi oni mi iwo ni eni bi okan mi iwo ni ayu okan mi mi o je fi ese ri rara amo arakunrin je odi mimo pe pelu aimoye igba ti mo ti fi be ati omo mi pe ko jo ko sanu wa olose mo arabirin wa je odi mimo fun okunrin yen igba na olon pe nigba to de pe mo n test ewo ni boya looto looto lo nife mi oro buruku to n terin eyan ma fi fe test yan ni abi bo wa ni engineer mi gan bu sen oni mo n test ewo ni god amo epa oboro mo o test test se ninu ife se test wa sha eyan ara le mo fe je ka pe kelu oro oro buruku to n terin oro to gbomi je loju eni tori te ba ri arakunrin igba na olohun o dabi eni ko edi ni o gbe de bi pe ki se aruso ni mo so yi o isele to sele daada ni laarin odun merin sodun marun seyin o ti mo fe ka pekelu egbo se ninu ife se testing wa se igbese ti okunrin gbe lati tesi waju lasiko lati ma de mi are lo ipodo tori ife se igbese yen tona abi o tona e ma ja gbagbe bi abi bi osu bi merin larabirin fi block oko to fi le lori lede Nigeria to je pe o ti n damage are to yan tin gbe egbo se igbese ti arakunrin igbe so tona abi o tona engineer Stephen Wole e pe sori ero ibani soro 0916893 1000 0916893 1000 ele pe wa sori ero ibani soro ina 0915333 4893 0915333 4893 se igbese ti arakunrin igbe lati tesiwaju lati ni iyawo mi so tona abi o tona kini ero ti yin

0: Ale jo ti n be ninu kulu pelu mi won lori ofe ati gba ebun mi yen ni ose ele to koja e ba n si yara ti mama wa yen e ba n gbenu si mike e ka soma
1: asu sa ta le e ka so gbo le.

0: sara ti won emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole sara ti
1: ibi gbogbo ti e ba tin gbadu ikanni West Radio 89.3 FM ni Oluyole ni Badan eto wa eto yin eleyi ta pe ni kole kole o lo gori afefe to n ba tegun sore e kan gbianju ka e pe yan meji si meta eyan bi 100 1000 ati be lo wi pe eto yen ti bere o awon bricklayer ati kuta tailors ti wa nbe carpenter so pe kilo subu ta won to fi mo gbogbo awon POPS part gbogbo won pata ni won ti sarajo elomi di radio lo wa awon kan lo won bo won ni leni yo tun ye wa ju ta teyin wa lo kole kole ni eto eto ni kole kole eleyi ta pe ni real estate ni bi tayin tin bu omi ogbon mu ta ti jo fi oye boye iyen lori oro ile ati ile kiko ati tita ati rira ehn ile tosi tinu omi tona jidin tinu ira abi tori yangi koda ko je tori apata kole kole oni eto te ti ma gbo gbogbo labari
0: ọpẹ mi apọja burata
1: gẹgẹ bi ise wa Adekunle speak louder baba kole kole on loruko temi te ba ni baba gbele kale omi eko eko na ni e ba tun pa koda ke tun ni baba feel at home ehn o ti ye yin be yen
0: gbogbo egbe mi lo nrale tan kole sara ti won
1: opo lo fe gboju wo wa nikan ni abani dore wa iyen fan page ti West Radio e kan lo sibe at West Radio 893 at West Radio 893 ke fi comment yin ranse ehn iyen ariwisi yin tan pe ni message tabi ke ba wa like e ke share o ti ye yin ju
0: building plan
1: to ba ti lo fa
0: agreement kon ba wa sangbo kagbe foundation kapo biri
1: be na la wa na o ma da ko yin bi
0: were de were igba melo ni le bi duro were de were igba melo ni le bi duro
1: lori eto iba kan na o lati ma nso nipa kila won kan to ru yin loju lori oro ile kiko ile rira atawon to je moro ile ehn kilo ru yin loju ibere wo lo ye ke ibere ninu ile te ngbe yen seyin ati landlord se jani abeyin ati tenant bi ti yin gbogbo nkan yi ni a ma ngbe yewo lori eto ta pe ni kole kole lose yi a tun gbe nkan kan yewo o lagbara die ntoju eyan ba ri na ni o so enikan lo fi message yen ranse koda eje nso pe won didi pe ni won si salaye lekun rere pe to nkan ba nkan ba nkan ba lo sele si awon ki la won le se e ma gbagbe lori eto ye le so iru ise wo leyin se lara ile kiko ati ile rira realtors niyin ni abi carpenter abi bricklayer ise wo leyin se e ba ma supply granite abi gravel ke ma ta cement iru asiko yi lajo wulo funra wa daada se me pe ajodun kole kole odun kerin ti wa nta a ma so fa won yan ticket 1000 naira ni 1000 naira ni ticket kan are n to ti ra mewa are n to ra marun iya kan ti e wa si bi laipe yi marun ni won wa ra loruko won omo won ati dile lapapo won ra marun e ba n fun latewo lodo ti yin be ki leyin wa nwo tiru iya e ba wa gbe gas cylinder lo abi o je cement abi awon nkan mi bi yo president ayon ati be be lo eni o ti lo nkan ni eri bayi oju oni ti wa bawo le se ra ticket e ma bo ni ikan ni West Radio 89.3 FM to wa ni Alaafin Avenue ni Oluyole nilu Ibadan te ba ti debe ile white and blue oni ile yen egbe titi bayi lo wa e kan wole e ba lo si enu ona loro ta n pe ni gate house ke ba ri gate man be abi e wonu le sinu office won so fun yin pe ibi ile ti ra ticket ni 1000 naira iye te ba fe ra le kan so 1000 naira te ba wa ni ona jijin eyin na le ra te ba sin tosi e je wa salaye en to ba ra ticket l'office wa won ja fun loju ese won si koruko e si se ri awon ti won ba le ti won si nto si account number te san 1000 naira si oni Zenith account number yi 24 63 98 90 23 egbe olekan si o account number te san wo ticket kole kole fila to nfon fi asi ti odun kerin Zenith account number 24 63 98 90 23 oni number yen Adekunle kilo leba lori account yen to je account name e wa mu receipt te fi sanwo yen e fi sowo si phone number yi to je WhatsApp 070 57 33 0952 ibe le fi receipt ranse si te ba ti fi ranse ogba ta ba ti ri bayi oruko yin e a fi fill ticket a send e si yin ni WhatsApp te ri pe won ti fill ticket yin e to wa wa lodo wa bi a o ja mole ti a fe ko sinu koto to ba je pe eyin ni eje njo won ba yi koto ehn phone number to wa lodo yin ati to wa lodo wa o ti bara won wa pe yin pe to number yin lo je o e wa gba ebun yin o ogba baba se nse leyin o ma wo lori Facebook ti awon alejo wa ti won kunun le nbi bakan na oni e ma gbo lori radio yin te fin gbo wa yi ojo oni ti wa o okan gbogbo wa ni o bale e wa wo ipe yin na e fe da si nitori pe awon kan da si won ba wa da si honorable Ibito Esayid Olabanji won ra gas cylinder fun wa be ni ti eyin o fi se ifaje honorable IJK aka Genius awon na won ra pressing iron fun wa honorable Adepejurukaya ati Idris awon ra ticket marun Home Links Global Reality Company Limited to je pe ile ati le nta awon na won gbiyanju won support wa won ti ra ticket mewa o Miax Works and Construction Support Services ton wa ni ologun eru ni Badan awon na jeje ati leyin won Rainbow Bright lati ilu Eko awon na ati leyin won Excellent Standard Blocks eleyele awon na ti ra ticket mewa Apple Security Nigeria Limited won ni awon duro ti wa Oyo State Fire Services baba wa Alhaji Maruf won ni kanishu nle ko ni sewu Mrs. Godwin Christana lati Ruta Resources won ni oya oya oya ajo se ni Alhaji Iraji Onimalu lati popo nilu Ibadan won ni oni sewu Oludia Water Alhaji Adekunle niyan awon omi to nsara lori awon se lodo won awon na won ni kanishu nle The Young ni agbe ni nilu Ibadan e seun o oju oni tin sa Nigerian Institute of Building NIOB won ni ajo yanju e ni ti oni ye sile le okay iya wa iya adura prophetess Taye Abiodun ati omo won awoko Jesu bimbo evangelist ni o to fi mo iya wa Mrs. Mojisola Famuyide won lojo yen awon bo Kiki Concept Nigeria Limited to je reality companies ti won tali tale awon na ma jeje won Unique Properties won ni ajo se ni God's Grace Aluminium lodu ona ni Badan God's Grace won se bebe won se bebe lagbara Olorun ba e ni te awon na so pe won te ni ki ma ran won leti o IBS Master Real Estate and Construction Company ton wa ni Kuola ni Badan e seun o Osins reality iyen lati ile ise se ba wo si ya wa Adefowoke Abiodun won ni kosi wahala se bakan na ni ore wa Alal Etmax baba wa to nse Mazikio won ni no problem Olorun yo gba adura gbogbo wa ateyin te ba wo pe yin na e fe da si number te le pe re 070 57 33 0952 efe kebun fun wa efe ra ticket efe ba wa da si efe satileyin boya ni ti owo abi ti material things 070 57 33 0952 e seun e ku kare
0: ile gin duro where they wear it, Iba Melo, Nile Pinduro. Baba Tom Kole Ayo Pamokon, Seminko, Eya, Oluwa, Seminko. Baba Tom Kole Ayo Pamokon, Seminko.
1: Olorun Tom Kole Ayo Pamokon, yo ko temi ati ti nse ti sami.
0: Kole Ayo fun mi o. Boye mi o ni sope.
1: Àwọn message lo ni ranran ti wa ni bi ti ma tun ka si yin leti gege bi ise wa ti a se ma nse ni gbogbo ose ma ka si yin leti amo eje nde oke lohun na eje nde oke lohun e o ti a ba pada de ma wa ma ka awon message yen ma si so fun yin ta jo penu lu e pekelu ma so fun yin adura wa yo gba oju oni ti wa e seun e ku kale
0: Egbe mi lohun rale kan kole tara ti won emi akole o gbogbo egbe mi lohun rale
2: 89.3 FM your preferred wholesome radio
3: Kole kole ajodun odun kare lori afefe Tuesday July 7 2026 la mo lori de ti o jabun lori eto kole kole ni kan ni West Radio 89.3 FM alafia afeni oluyale ibadan ago meji si 1000 2 to 3 pm live pelu awon ebun ra bandera bande bi gas cylinder cement paint personalion ati be be lo idijori re yi wa fun gbogbo eniyan ateni to ni nkan kan abi omi se lara electrical ati le rira awon alejo pataki ti won bo ni won ba wa ji koto idijori re lojo na adekunle speak Cloud Baba Kole Kole ni o ma gba gogo eniyan lalejo sati ra ticket 1000 naira jafa bi o jafara o tun jafa re re tabi o sowo si senator kan number yi 2463989023 ko si fi receipt re sowo si whatsapp number yi 0705733 0952 opo ile ise lo ti kep fun wa tai na ba fe se be e ma pe adekunle speak cloud baba kole kole sori number yi 0705733 0952 one time life supporting foundation lo package Kole kole odun kare yi emi ni won jabun so be
2: e file e ma yi kuro Wells Radio 89.3 FM ni be gongon le wa
0: kole ayo fun mi o boye mi o ni sope
1: ibe gongon le wa
0: file alayo dan mi
1: olorun ba kole fun mi ati eyin o ye ka le rope da
0: bo jabura
1: elomi abe bridge lo nsun bayi
0: kole alayo fun
1: ori atun ni telomi awa o fi yo won
0: mi o ni sope
1: a fi ndupe lowo olorun oba ni
0: dan mi wo ope mi apo jabura ta imi akole
1: are nton fun nile lofe to ngbele ofe
0: egbe mi lohun rale tan kole tara ti won
1: asire ni to rowo ile san to je pe wahala ni lojojumo
0: egbe mi lohun rale
1: ni jejo la nsoro kan bi
0: ile ti mo ba
1: mo kin to soro yen nikan o message nsin won so wi pe ojo wo gan ni won yikoto on the 77 tuesday 77 lago meji si ago meta osan lori eto yi bayi e ma wo wa kete kete e si ma gbo wa lori radio phone number yin ni won o pe to ba je yin le jebun phone number yin ni won o pe on the 77 tuesday lo bo si o ku jo me dogun leni ni agbara olorun oba asiko ni awon eyan ma n gbianju lati rush lati ra ticket o de ntan lo ti won o ba gbianju lati tete se ti ticket ba tan ko si esun kan leyin apo leyin pe o ti pari o ti tan na ni ko soro eni eni si ojo mejo lati ra ticket yin laarin eni si ojo me dogun ko yen ara ko pe me dogun mo en to ba ti wa tete ra ti a je pe na yin sabi gege bi nwa ndigbo tawon si ma nso ide ti won o ti ye yin
0: oluwa ti mi nko kole ayo fun mi o Boye mi o ni sope.
1: Ohun ti mo lajo pe kelu teyin o pe wole si lori eto bayi te ba wa fi oye boye te ba wa da si.
0: Jabura ta.
1: Isele kan lo sele laarin oko ati iyawo.
0: Boye mi o ni sope.
1: Ke ba wa fi oju agba wo. Oju nu atoju ta.
0: Ope mi apo jabura ta. Emi akole.
1: Okunrin tan wi o ni iyawo meji tele. O ni iyawo meji ta. Ni iyale ati iyawo
0: emi akole Emi a
1: o wa ri obirin kan ti oko ti e ti salaisi ni tosi adugbo won ti o jina pupo.
0: Ile ti mo ba
1: won sa fe arabirin yi sugbon arabirin ti won fe yi o ju awon iyawo won lo. E je ngba pe bi gba teyan ba suyan lopo won fe wole se me pe ayo iyawo na ni o tun je.
0: E se Tabe
1: tori pe iyawo to ba keyin na la ayo
0: ka se document
1: amo ju awon to ba ni waju lo o
0: abi si ofo atagbe
1: sugbon ife yi ni agbara pupo pupo ju
0: kiki ati cement ka to bulokun were de were
1: asiko ti baba ife iya ta nwi yi ehn won ni ile to po yen baba yi won kan mu iya yi lo sori ile ni pe mu feran e won si mu oko won ju oko si waju won lo fi gigun won to ju sibi won ju sigun mererin won ni wo ile re ko awon bun o laye ati lorun lobirin na ba wo pe owo awon kuku jisowo bo se ko ile si ori re re e mo to wa nbe ni pe won se survey won ni building plan iya e ko le si ori e nigba ti ife ti o mu to wo daada
0: Kole ayo fun mi.
1: Alan lo mo to de laarin won e ti me poko ati yawo ede aye de o le ma sele nigbo daarin kan ehn ife yi ba sa awon iyawo meji ti be tele ton je yale won ba wo pe Olorun mu baba e ba koyin si arabirin arabirin si ti ko ile si ori ile yi sugbon ko ni iwe kankan ife ni won fi se ife ni won lo arami eje ka lo fe won ba lo ife ife ti won wa lo yen nigba ti ede ayede de pipon oju okoro sira won ehn okunrin ba ni ki iyawo ohun ti ohun ti e fe ta pe ni opo ehn ta pe ni iyawo tuntun ayo yen ko lo gbe ile e ko lori ile won fe mo e gbo kini ki iya ise o ti ko ile o ti kan sugbon arakunrin ni emi o fe omo se ani o si fe mo gbe ile e ku lori ile ti mo fun o 091 68 93 1000 091 68 93 1000 number te fi pe wole niyan ogbon ki se tenikan eyin na le lu ogbon ti yin ki a ka kogbon be ka bu mi ninu omi ogbon yin okunrin ti fe obirin yi o si fun ni ile oni ko ko ile si obirin si rowo ko sugbon ko si iwe kankan iwe adehun agreement survey plan building plan obirin ko ile itan oko yawo so pe ko si fe mo lo gbe ile e ku oni ori ile e gbo kini ki obirin ko se 091 68 93 1000 oni number yen to ba je yin le ko wole e je kin gbe ipe yen number keji ni 091 533 334 893 alogbon ise te nikan o e ja wo en ti o koko wole sori eto nitori pe oko yawo ti so pe ki yawo ohun lo gbe ile kuro lori ile nigba ti ife wa lohun fun ni ile ko si si adehun laarin awon ko lo gbe ile e kuro to ba je yin ni e gbo kile se e ba fun obirin ni morun 091 68 93 1000.
0: Le kan kole sara ti won emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nra le kan kole sara
1: nigba ta nreti pe yin
0: ile ti mo ba ko koni wo mo mi
1: awon message kan wa nbi ti mama ka fun yin
0: e se ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami
1: baba wa kayode enle nbe won o
0: arowora le ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi si ofo
1: eyan lo nife o si fun yawo e ni ile sugbon nigba ti ife sa oni ko lo gbe ile to koku lori ile to ba je yin ni kile se e pe wole sori eto ba se nseto lowo yi 091 68 93 1000 091 68 93 1000 tabi 091 533 4893.
0: Baba to nkole ayo fawon kan temi ko eya oluwa temi ko
1: nigba ta nreti pe yin
0: o fawon kan temi ko
1: message kan re on ni bashiru ani mashaun lati keyin si won ni ise bricklayer ni ise ti awon mo nse lara ile kiko ati ile rira bashiru animasham.
0: Ọpẹ ni apojaburata. Kọle alayo.
1: Adisa lebi osu lati yawuri nilu Ibadan. Wọn ni emi mo nipa ki a se ise welder ajorin morin. Wọn ni ise tawon niyan o. Adisa lebi osu lo so be.
0: Emi akole o. Gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ń ralẹ̀ kọ́ńkọ́lé.
1: Bẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ìkànnì West Radio 89.3 FM ní Olúyọ̀lé nílùú Ìbàdàn Ibẹ̀láwà. Ilé ìta pè ní kọ̀ǹga agbọ́n má gbẹ.
0: Ilé tí mo bá.
1: Ẹ lọ gbójú wò wá lórí ìkànnì Facebook at West Radio 893. Ìyẹn fan page wa.
0: Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó mọ́ mi lórí. Àmì àmì ni ẹ ṣe. Tarowórale kase session ati wadi kase doku.
1: 2 numbers 3 bedroom duplex and 2 numbers 2 bedroom flat. Wọ́n ní àdúgbò wo ló wà? Ẹlẹ́ṣẹ̀ mẹ́ta area nílùú Ìbàdàn. Wọ́n fẹ́ ta ni o. Èlò ni asking price yẹ? ₦220 million ni asking price yẹ. Two number three bedroom flat duplex àti 2 number 2 bedroom flat. Wọ́n fẹ́ ta.
0: Wẹ́rẹ́ de wẹ́rẹ́ ìgbà mi lò nílé fi dúró.
1: Ọ̀rọ̀ tí mo ní ẹ bá mi dá sí.
0: Kọ́lé ayọ̀.
1: Ọkùnrin tó fẹ́ ìyàwó kẹta. Tó sọ di ayò. Ó wá fẹ́ fi láwọn ìyàwó lókù lójú. Ó wá ní wo ilẹ̀ rẹ̀ wá kọ́ ilẹ̀ yìí. Obìnrin sì lò ó lọ́wọ́. Lóbìnrin bá kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ láì ní ìwé àṣẹ kankan wọn, ní ìwé agreement àdéhùn kankan ò sí. Ó kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ yìí, ó dúró rekete. Nígbà tí ó pẹ́ ìjà dé, ìfẹ́ tán, ìfẹ́ ṣá, ọkùnrin sọ pé gbé ilé ẹ kúrò ní orí ilẹ̀, ìfẹ́ ọmọ kò sí tó jọ ìbùn nílẹ̀ mọ́. Ẹ gbọ́ kí ni kóbìnrin yóò ṣe, kí ni kó ṣe o? Ṣé kó lọ gbé ilé yìí ni? Àbí ọ̀nà wo ni kó gbé gbà? Tó bá jẹ́ yìí ni, kí lẹ ṣe? 091-6893-1000 ni nọ́mbà tẹ́ fi pè wọlé báyìí. 091-6893-1000 tàbí 091-5333-4893. Ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ayé, ẹ̀yin olóye tí ò yé yé, ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ yìí ni ó bá wí. Ta ló wà lójú òpó yẹn? Ẹ jẹ́ àwòrán. Hello, ó ti já, ó ti já. Ẹ tún máa gbìyànjú ẹ̀ sí, ẹ máa gbìyànjú ẹ̀ sí nítorí pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò lórí bẹ́ẹ̀. 091-6893-1000 nọmba tẹ lè lò nìyẹn tàbí kẹ ẹ lo ó ti wà lójú òpó yẹn. Hello, ẹ káàsán o. Hello.
4: Hello, ẹ káàsán.
1: Ẹ káàsán sá, orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè.
4: Ok, orúkọ mi ni Joel Agu.
1: Joel Agu.
4: Yes.
1: Ok, láti àdúgbò wo sà?
4: Láti Ìdáyìn rẹ.
1: From Ìdáyìn rẹ. Ok,
4: yes,
1: ok, oya, mo gbọ́ yín.
4: Ìmọ̀ràn tí mo ní lépa ọkùnrin àtobìnrin yẹn.
1: Yes.
4: Ọkùnrin yẹn kọ́kọ́ dá owó ilé yẹn padà fún woman yẹn.
1: Owó ilé?
4: Ẹ.
1: Àwọn kọ́ ló bá.
4: Sọ́rí ilé òsè gbé kúrò. Gbogbo ìnáwó. Gbogbo owó tí obìnrin yẹn ti ṣe nípa ilé yẹn kó dá owó yẹn padà fún obìnrin yẹn. Tọ́pàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyànjẹ́ ni.
1: Ìyànjẹ́ ni.
4: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ẹ̀yin lè sọ bẹ́ẹ̀ o pé ìyànjẹ́ ni. Bọ̀ ọkùnrin yẹn ló ní ilé. Wọn ò dẹ̀ ní agreement, kò sí survey, kò sí everything.
4: Ìtọ́jẹ́lẹ́lára ẹ̀ ń kọ́.
1: Kò bímọ fún wọn. Ó ń fẹ́ níyàwó ẹni ẹlẹ́ni ọkọ yẹn kú ni ló ń wá fẹ́. Ó wá láìkí ẹ̀gbọ́n. Ó wá fún ní ẹ̀gbọ́n lẹ̀.
4: Wo ilé iṣẹ́ yẹn ò lè jóná.
1: Ami.
4: Lágbára Ọlọ́run.
1: Ami.
4: Lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á bukú fún ni ẹ̀ lẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ sọ. Lágbára Ọlọ́run.
1: Ami sir. Thank you sir. Yes sir. Ẹ ṣeun.
4: Yes sir.
0: Lórí àmì, àmì ni ẹ ṣe. Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó.
1: Bàbá wa Joel Agu láti ìdí ayùn rẹ̀. Wọ́n ní pé kí ọkùnrin tí ó fún ìyàwó ẹ̀ nílẹ̀ yìí tó wá ní kó gbé ilé kúrò lórí ilẹ̀. Wọ́n ní kó dá owó ilé padà fún.
0: Àbí sí ọ̀fọ̀.
1: Nígbà tí ò ti lágbírímẹ̀ntì, ara tá à ń pè ní ọgbọ́n ọdún ní òmùgọ̀ ẹ̀mí ni. Tẹ́yìn náà bá ralẹ̀ tàbẹ́ nìkan fún yín ní ilẹ̀, ẹ ní ìwé àdéhùn, kẹ́ ṣe survey plan, kẹ́ ṣe building plan. Ká agreement wà kó lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà nú kẹ́yà fọ́tò àti fídíò gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn á jẹ́ evidence kẹ́jẹ́ káwọn ẹlẹ́rìí bíi méjì mẹ́ta wà ń bẹ̀. 091-6893-1000. 0916893100. Eyin na le ra pala wole kini moran ti yin e le lo number keji yi 0915333 4893 0915333 4893.
0: Boye mi o ni
1: sope enikan wa loju opo e je ki nwo. Hello. Hello sir. E ba gbohun soke die si sir.
5: Hello wait sir.
1: Yes sir, oruko yin ati bi te tin pe wa.
5: Oruko mi ni Yusuf lati Apete.
1: Yusuf lati Apete. O ya mu gbo yin.
5: Oba mi e jo se kan yen so le work. Ngbo ni ko gbe le lo, ngbo ni ko so yo mo tun le ni kan.
1: Ife lo sha, ife ti sha ni.
5: Ife olu sa.
1: Ko si sa de un.
5: Ka
1: beru Olorun. Hello.
5: Hello.
1: Hello sir, oruko yin ati bi te tin pe.
5: Eku ri opolo.
1: Yes sir.
5: E so fun pe ki o ko lo fort.
1: Eh ti so oruko yin. Eh
5: nkan to ti je lara ti e na, gbogbo won to je lara ti e na ko na da pada.
1: Baba e ti so oruko yin. E kokko so oruko yin.
5: Sunday Oladokun.
1: Sunday Oladokun. Ah, Oladokun. Okay. E wa ni ko lo court. Won ti ku lori afefe. I told lo court o ni we evidence ko si we ade nkankan mo bu won nile ni mo bu won inu mi dun mo kan bu won lokunrin yen se iyawo na fi ayo gba nigbati ife wa sugbon nigbati ife sa o ni gbe ile to ko yen gbe ku o lo ile mo ni mi bu won ni se nkan mi wa nbe ni ifun won nile mo 0916893100 tabi 0915333489 eyin na pe wole nibi kibi te ba tin gbo wa te tin gbadun wa ki e fi oye ke fi gbe kabu mu ninu omi ogbon tin abi ti kini ba sele seyin ki le se ta lo wa nbe. Hello. Hello sir.
6: Hello.
1: Hello ma.
6: Lati oje ni mo tin so
1: ki loruko yin latoji
6: sogba ni
1: sogba. Oda, mo gbo o. Sogba lati ojo.
6: Ori awon eya ile lo mo o fi se be.
1: Ah, obinrin le yin mo ti fe obinrin na. Ori awon eya ile lo wu.
6: Ni go ni o ko se to ba lowo. Kina le ti o le lo wa le ti ko se to lo fun.
1: Ife ni, ife ma mru bo yan loju oko fun ni ile pelu lofe lai gba ko bo.
6: Ori bu le yan oju ti la fi gbo kan ba lo ife eya le yo.
1: Ah.
6: Wa lai. Ife eya o. Eya ba nse te yan ma nti aye ja na ni. Ori ko si ti o le sele.
1: No o ti sele bayi.
6: Alo ko le se ko le se be. Ba ko ko yan ko yan aye laye.
1: Se to ko yin ba fun yin ni nkan lofe ni isin ni igba.
6: A gba ke se te ni igba. Ni se ka lo la agreement to ni we to se gbo.
1: Ko ni ti ba. Okay.
6: Ugo si ma wi to ko sa agreement ko si nkan kan. Ile se be.
1: Oda, oda. E se wo. Ki wa ni ki ya yi se? Eyi, won ti ku lori afefe. E se.
0: Boye mi o ni sope. Bile alayodan.
1: Elo ta lo wa loju opo yi?
5: Ande Oladokun lo wa lori ipe.
1: Baba, e tun ti pada wole. All right.
5: Ni won gba to je pe ngba to na fe ko sa agreement laarin awon meji na kan fe awon ko won jo se kini bo agbo yen de mo pe o fe. So ngba ton mo ko fe yen to de oro de toro ri be yen won ko na da gugu mo to na gba la ro obirin yen ko na da pada ko obirin na to da le yen pada
1: won
5: jo ru ti ka gugu aye lo baba won da
1: jo je se mo ti bo yin. Ah, oh my God.
0: Amini.
1: Le yon kobini dan to gba lodo okunrin pada. Amini, kokunrin dan to gba lodo obinrin pada. Okay, mo ti gbo. ani e shine face yin anything te ban se e je ki adehun ma wa koko ni e je ko ma wa eyin e wo keyan to ko ile tan won si fun nile lofe o si nse yeye nu won jo ndun sugbon ngba ti ijade mo gan na yi ehn o ni gbe ile e ko lori ile ti mo fun o emi mo sha ni le mi se ba ba re loni 09168931000 eja bu munu mi ogbon ti na 09168931000 elomi tun le ni nkan mi ti o so fun wa ba tabi ke lo 09153334893
0: temi nko o eya oluwa temi nko ko le ayo fun
1: oye lami rashid won ni engine blocks ni she ti ta won Penta ni oko mi Mrs. Sarah lati Kuola nilu Ibadan.
0: Kole alayo fun mi o.
1: Oye wo leyin na ni e funyan nile o ti kole si e gba kobo lowo ni owo le o si kole si lowo ara ti e. Ija wa de okunrin so pe lo gbe ile e ku lori. Ko si fe mo ni fe re mo gbe ile e ku. Kila yin o se to ba je yin le force iru situation yi kilo birin yen gan ti oro bawi kilo le se 09168931000 tabi 09153334893 ogbon ki se tenikan
0: ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori amin
1: edowu famous lati omi adio won ni electrical installation ni she ti ta won o
0: survey building plan abi cfo at agreement kon ba wa sango bagbe foundation papo biriki
1: e je ngba ipe leye hello hey oja ni
0: were igba melo
1: e ba lori ofe ati pe wa pada e ba wa tun pe 09168931000 tabi 09153334893
0: Where igba mi lo ni le fin duro baba to
1: 3 bedroom 2 flat won ni latodo pastor ni apete completed lele yo asking price eh 20 million naira kera kesi kusinu eni another 3 bedroom 2 flat up to lean 2 level at Odon village olodo nilu Ibadan asking price it here no 8 million naira ni
0: ile alayo don mi wo ope mi apoja burata kon ni alayo fun mi o
1: e ma flash e pe wole ni te ba gbianju e ti o wole e tun tun pe 09168931000 awon kan le wa loju opo yen ton din yin lowo 09168931000 Mukaila Olowe won ni lati new garage ni Ibadan POP expert ni emi o from UI Ibadan Mr. Festus lu so be e je ngba ipe eleyi na hello eh o na tun ja ni o ja tintini
0: were igba mi lo ni le bi duro
1: 3 bedroom flat up to lean 2 level at Olose Bako off Abeokuta road asking price 5.5 million naira another 3 bedroom flat up to lean 2 level at Aba Ode Soka area nilu Ibadan asking price it here 8 million naira ni
0: nko baba tun ko le ayo fawon kan
1: e wa gbo real estate ni ise temi o temi mo nse Badmus Segun lati Akala Express lo so be 3 bedroom flat up to lean 2 level at Abegede asking price say won ni 5.5 million naira ni
0: mi apoja burata
1: e pe wole keyin na so tiyin
0: layo fun mi o
1: e si ba wa da si nta npe kelu e lo ta lo wa nbe o tun ja network ma lagbara die o
0: bile alayo
1: o da iwo phone yi o wa je ko ri re o fa po
0: ope
1: e je tun number yen pe 09168931000 0916893 1000. Àwọn èèyàn ń gbìyànjú ẹ̀, ṣùgbọ́n ń dá padà. Ẹlò ìkejì 0915334893.
0: 0915334893.
1: O wa lọwọ obinrin, obinrin si kọ ile yen o duro rekete. Nigba to ya ni ife ba sa, awon kan ni boya awon iya le lo no gboguti. Ni ife ba sa oko ni mi o fun e ni ile mo. Gbe ile re kuro ni ori ile mi. Ile to ko yen lo gbe kuro nbe, ko si ife kankan mo. Emi o feran e mo o. E gbo te ba wa ni situation yi, abi en to wa ni situation yi mo ran wo le ni fun kini ko se. Awon kan ni ko lo le ejo, ko si niwe. Ko si iwe agreement, ko si survey, ko si building plan. Ehn, o ba le court won beere evidence o. Ko ya. Awon kan so pe kokunrin dan to gba lara obinrin pada, ko obinrin to le da, ko to le gbe ile ko lori ile. Ta lo wa nbe, e je nwo na. Hello. Eh, network yi ma lagbara o. E jo e ma flash, ele ki sere, ki sawada. Eh, otito oro, ododo oro, on lo sele laarin ilu la fi oye ngbe. Eyin na le bumu ninu omi ogbon yen. Ekpe wole ke try si 0915334893.
0: Ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami.
1: Hello. Hey, o ti ja.
0: Ale, ka se session ati waadi, ka se document bi survey, building plan, abi si ofo ati agreement, kon ba wa sangbo, ka gbe foundation, ka po brick ati cement, ka to block, were de were, igba melo ni le bi duro. Were de were, igba melo.
1: Gbogbo eni to ba fe fi message ranse.
0: Ke
1: se studio line yen le fi si o number te le fi message ranse ni 0705733 0952. Ibe ni ke ma fi atejise yin ranse si yen message 0705733 0952. Tori mo ri pa awon message kan wole 0705733 0952. Ibe ni e fi message yin si. E je n gba ipe eleyi. Hello, Ekasan.
7: Hello, Ekasan.
1: Yes, sir.
7: Seraga.
1: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
7: Oruko mi ni Abiodun Said Gbajumo lati Oji.
1: Abiodun Said Gbajumo. Okay, lati Oji. Oya.
7: Ewo okun.
1: Hello, sir.
7: Hello.
1: Ehn, mo gbo yin.
7: Okunrin yen sere ni ko ma fi ku se paje.
1: Ah.
7: Nteyin o ni la. Ni teyin o ni la bi fobirin ko ma ba jade o.
1: Eh.
7: Nitori to birin ba ni awon eyan to ba lo ko ni nkan mi.
1: Hmm.
7: Ko wo mo so ko gbe si ni
1: a
7: mo
1: fe ja lo se ta tele. O ti ye.
7: O wule fe jo birin lo le tele ni abo wo owo re lo fe gba.
1: Eh, opo olopo ni, opo ni oko yen ti ku, n wa wo pe on like e lo fi fe yawo keta lo bi se.
7: Eyin na di go powo nbe lo re.
1: Owo wa lo e. O da.
7: Ko wo. Be nuri pa gbodo ja lola.
1: Eh.
7: Omo ko ba won to wa ni.
1: Okay.
7: O so ko do ja patapata. In sere ni.
1: Mo ti gbo. Ah, won lo sere ni o.
0: Were de were.
1: You dey play. Hello, ta lo wa loju opo yi. Hello.
8: Hello, sir.
1: E ka san oruko yin ati bi te tin pe.
8: Ita de Kristana ni.
1: Iya agba, e seun mama wa Adekunle Kristana.
8: E ka san sa.
1: Yes, ma o tojo meta.
8: Mi je kan pe ni sa.
1: Ya, e ba n foye wo, e ba n foye wo oro yi.
8: Eh.
1: Ha, network odo yin se ba kan o. Ha. O.
8: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: Se ni teyan ti ko ni yawo pe ohun o fe mo ko geru e yo wa ile to wa ko ti o wa ni to akata oko ah network o ja gbadun yin o ya wa dekunle Christian e ma binu network ni o je gbo yin dada sugbon daran ti mo gbo ni pe yen ti je lo ni o ti ko fun na ni yen o
0: ko le o
1: ama se nu okunrin yo ma dun ko ma ri pe ile to fun yan leni kole si ko si se yawo ohun mo ohun si ti ko papata
0: gbegbe mi lo ra
1: e je ngba ipele na hello
9: baba idikije ni idikije le
1: yen ki loruko yin na ki loruko yin oruko yin
9: idolarukun na ni idikije le
1: yen idije idije odindi le
0: ni ese tabe worale ka se session ati wadi ka se document bi survey building plan abisi ofo at agreement kon ba wa sango ka gbe foundation ka po biriki ati cement ka to block where dey where igba melo
1: o n bo na kin to lo ke lo e je n sare gba ipe yi hello hello
10: hello
1: hello uruko yan ti te tin pe wa
10: oruko mi ni Taiwo lati Oje.
1: Taiwo ayi to je
10: o yen ni o ni oko lo
1: ko lo
10: ko ye ko ba okunrin da nkan po nkan to to ba
1: ki lo de ife ni
10: o ye ko lo ra le ti e ni walai o ti se ti se ki lo ko lo ko
1: great mistake
10: lori ti okunrin ba da wo ni ise
1: eh
10: o si wa na lori right e lo wa ko se accident kankan fo
1: ta
10: ba se ko gbon ni ko lo ra le ni ọkùnrin ò ṣe é bàdà kan tó tó bá ń kọ.
1: Obìnrin wa ń kọ.
10: Ó ṣe jẹ́ nìyẹn.
1: Ìyá wa yìí. Ṣé obìnrin ṣe é bàdà kan pọ̀?
10: Obìnrin náà ṣe é bàdà
1: kan pọ̀. Ta wá lábàdà kan pọ̀ báyìí torí ọlọ. Ilé túká. Ìyá ní kálukú òdò lórí ọwọ́ ẹ̀ rí. Ẹ jẹ́ lọ sókè lọ́hùn-ún ká gbọ́ fọ́nrán ìkéde yẹn kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn tí ó kù níwájú wa.
0: Ní àkọlé o, gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ń ralẹ̀ tó ń kọ́.
2: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
3: Pálépálé àjọ̀dún ọdún kẹrin lórí afẹ́fẹ́ Tuesday July 7, 2026 láàmú olórí ilẹ̀ tí ó jẹ̀bùn lórí ètò pálépálé ní ìkànnì West Radio 89.3 FM aláàfin afẹ́lẹ́ olúyọ̀lẹ̀ Ìbàdàn aago 2:00 to 3:00 PM láì pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn rabandẹ̀ bí gáàsì lindà cement paint pressing iron àti bẹ́ẹ̀ lọ ìdíje oríire yìí wà fún gbogbo ènìyàn àtẹni tó ní nǹkan kan àbí òmí ṣe lára ilé kíkọ́ àtilẹ̀ rírà àwọn àlejò pàtàkì tí wọ́n bọ̀ ni wọ́n bá wájú kótó ìdíje oríire lọ́jọ́ náà Adékunlé speak loud Bàbá kọ́lé ní ó máa gba gbogbo ènìyàn lálejò. Sáàtì ra tíkẹ́ẹ̀tì N1,000. Jáfẹ́ bí o jáfara o tún jáfọ́ rẹ̀. Tàbí o sanwó sí sẹ́nẹ̀tà kan nọmbà yìí 2463-9890-23. Kó o sì fi rìsíìtì rẹ sanwó sí WhatsApp nọmbà yìí 0705733-0952. Ọ̀pọ̀ iléeṣẹ́ ló ti ń tẹ̀bù fún wa. Tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ máa pe Adékunlé speak loud Bàbá kọ́lé kọ́lé sórí nọmbà yìí 0705733-0952. Kọ́lé kọ́lé ọdún kẹrin yìí èmi ni wọ́n jẹ̀bùn sọ bẹ́ẹ̀.
2: Eighty-9.3 FM, your preferred wholesome radio.
0: Kọ́lé ayọ̀ fún mi o, bóyá mi ò ní sọpẹ́.
1: Ó lágbára díẹ̀.
0: Láyọ̀ dán mi wo.
1: Alóbìnrin ò ṣe bá dá nǹkan pọ̀.
0: Ní àpọ̀jù.
1: Ọkùnrin gan ò ṣe bá dá nǹkan pọ̀. Ẹgbọ́n taláwa bá da nǹkan kò báyìí. A máa manage ara wa ni. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé tọkùnrin ṣe ò dáa. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ wo wa ni irúfẹ́ bó. Àti ìfẹ́ burúkú tiẹ̀ wá.
0: Èmi àkọlé, èmi àkọlé o. Gbogbo
1: gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n dá sí lọ́tún lọ́sí.
0: Kọ́lé tara tiwọn.
1: Ẹ jẹ́ mú mẹ́sẹ̀jì bíi mẹ́ta kí tó máa sọ fún yín nípa bá ṣe rìnrìn àjò yẹn. On the 7-7 yẹn ni a ṣe ni agbára Ọlọ́run. Kò ní yẹ̀ sílẹ̀ ilẹ̀.
0: Akọ kò ní wó mọ́ mi lórí àmì àmì ni ẹ ṣe. Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó mọ́ mi lórí.
1: Ẹnjíníà Tèmítọ́pẹ́ láti Àpáta wọn ní ilẹ̀ kan wà ní Sókà tó jẹ́ plot of land wọn náà fẹ́ tà á ₦5,000,000 ni wọ́n pé o.
0: At agreement.
1: Ẹ̀yin tá ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí.
0: Agbe foundation.
1: A plot of land at Ekerin village asking price ₦5.5 million nìyẹn. Oyè Banjo Tomiwa wọ́n ní decorator oni awon ati event planner ti o fi lo soba njo won ni Tylers ni she ti awon Alaba Modu won ni Tylers la won na nse Otufale Dayo Aluminium Works Popo Ola Idris CCTV camera ati solar installer won ni she ti awon se ni pelu fence wire Adebayo Sodiq Aluminium Fabricators oni awon Benga Folabi won ni wiring oni se ti awon se ati AC okay Abayo Mikasim Abcas won ni AC expert ni awon o Busy Event won ni event planner ni se ti awon Mr. Ojubanire lati Malefale Afia building contractor Adebi Iwaid lati Itamaya Nibadan won ni electrical contractor ni ise titi awon
11: Kole alayo fun mi o boye mi o ni sope file alayo dan mi wo ope
1: painter ile kikun onise temi o Lawal Ojuola pe lati Ibadan won ni ti e ba fe se

0: healthcare Max ton se maziki o eseun gbogbo yin yo ye yin ko ni yesile le e je ma lo le e fe pe mi e fe fun wa lebun e fe ba wa dasi e fe satileyin fun wa abe fe ra ticket boye ni imoran te fe fun wa tabi nkan kan sele to ta wota se ninu yin abi iru ise teyin se lara ile kiko ati le rira e pe number yi 070 57 330 0952 070 57 330 0952 ojo ni ti yin o na agbara olorun ba engineer Steven awon ni won duro ti mi ata awon oluku won ti won jo nsise po mo ki gbogbo oga wa ni kan ni e ni subu danu la agbara olorun ba radio evangelist iriri mi o wa pelu mi le kan si number mi re o 070 57 330 0952 ile ta ba ko ko ni wo mo wa lori o e ma mura le 77 lojo yi ko to kole kole lori afefe o dabo
1: o fe kile dun wo ko se ri were de were igba mi lo ni le bi duro were de were igba mi lo ni le bi duro baba to n kole ayo fa won kan temi ko o eya oluwa temi ko baba to n kole ayo.

Onyejinu Wanyaisi, Celestin Ukwu, Celestin Ukwu, Onyejinu Wa, Wanyaisi. Mgbe a na ekene ndị Igbo niile na-ege anyị ntị ugbu a, na-ekenekwa Odogwu Nwoke, Elda Benjamin Ufele, onye mara ihe Yesu Ukwu, bụ onye kwadoro anyị wee nye anyị ihe a na-ezikere ndị mmadụ ma ndị zatara ajụjụ na gwa ngwa ngwa m. Dịka m gwara unu, ọ na-ele eletrọniks, ọ nọ na Elebu Junction, ụlọ akwụkwọ a na-akpọ ICAS School, ebe a ka ọ nọ. Ichọ ọ na-akpọkọ pay eletrọniks gaba ebe anwa n'ebe a ka ọ na-akpọtụ. Tata n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo, o nwere ajụjụ nchọrọ njụ ndị Igbo anyị. Biko, maka na o nwere ihe mere n'ala Igbo n'izu ụka na-abụọ gara aga. Obere nwa a na-akpọ Chi zitere m ka nwaanyị mere mee nwa mee nya nke bụ na ị ne nwa anya, ọ bụrụ na ị nweghị obi, ị ga-agba agbọ ka esi wee mee nwa mmadụ, ọ dịka ohu, ị ga-agba agbọ. Ihe nke ọzọ mekwara na Abia steeti, nwaanyị onye Igbo kwa wee were aka nwa sụnye na mmiri ọkụ aka na-abụ. Onye mere ụmụ nwaanyị Igbo ihe a? Mgbe a na-akwọ ka ikwu onye tata ka ọ bụrụ agbanyere ihe a n'anyanwụ ka aṅụtara na mmiri, na ụmụ nwaanyị Igbo na-enwezi obi okwute. A na-ekwu ka a na-ekwu ọzọ a na-apụta. O nwekwara nke mere ọzọ nwaanyị Igbo kwe na Anambra, ọ hụrụ mmanụ ọkụ wee na-ada nwa mmadụ ya na ya bi. Onye mere anyị ihe a? Anyị wee na-ajụ na-asị, tata n'oge ụwa ndị Igbo ka anyị kwuke n'okwu a, ọ bụrụ na nwoke achọpụta na nwunye ya na-emegbu ụmụaka emegbu, gere ihe nwoke a nụnwa kwesịrị imenụ dịka nwoke nwa ụnọ, gere ihe o kwesịrị imenụ? Maka na nke a mere na Ọnịcha, nwoke a ndị mmadụ gbara aka ebe na nwoke na-eti mkpu, na ọ na-eti mkpu na-asị, ndị nwe nwa bịakwa na duru nwa unu ka nwaanyị aghara mmemi na nwa, mana nwa onye bịara duru ya bụ nwa. Gede ihe nwoke zuru ezu ụrụ nwoke Igbo kwesịrị imenụ ma ọ chọpụta na nwunye ya na-emesi ụmụaka ike? Ya bụ okwu njibetata n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo. A ka m ga-emekwe gwa ngwa ngwa m, mana ka ikwukọrọ okwu a nụnwa, maka na ụwa ndị Igbo bụ ọ ga-eji agwa nwaanyị nke bụ eziokwu. Ụmụ nwaanyị Igbo, ọ gịnị mere unu? O nwere ihe unu ritere eritere erite ka asatara na asụsa ka gede ebe ụmụ nwaanyị Igbo jere wee rite udo ọmụma? O mego ugbu a ebe niile ijere na ihe a na-akpọ ihe mgbasa okwu ọha soshal midia, ụmụ nwaanyị Igbo ka akpụ n'ọnụ. Onye mere anyị ihe a?

0: onye mụnya nọ ebe a ugbu a bụ Ifechukwude Nwanjagwana. Mụnya nọ ebe a ugbu a, Ifechukwude, kene ndị Igbo anyị.
1: Ndị be anyị, efifi ọma nụ. Ebe ọbụla unu si bịa, ka anyị si kwuo gị ọbụla, Igbo bụ ofu. Anyị abatagakwa n'ụwa ndị Igbo, ebe anyị si agwa onwe anyị nke bụ eziokwu, ezigbo okwu, ebe anyị si eme ife dị mma, ebe anyị si akwe ka Igbo maa n'ebe ọbụla anyị nọ, udo na-adị ebe. Unu amaga afam, afam bụ Ifechukwude Nwanjagwana. Nwandị kwe ka nkwe, nwandị okwu ego, okwu udo, okwu ọma, ọ na-adị n'ọnụ. Daalụ nụ.
0: Ka anyị tụgene nya bụ ajụjụ, o nwere ihe nchọrọ njụ ugbu a. Achọrọ m njụ ndị Igbo anyị ajụjụ. Ụmụ nwaanyị Igbo anyị, ọ gịnị mere? Eritere ihe erite, asatarịrị asata, ka agbanyere n'anyanwụ. Ifechukwude, ama na ị hụrụ nya bụ ihe onyonyo. Kedu ka isi hụ nya bụ àgwà a kpasara obere nwa chi zitere m?
1: Ọ bụ ife mmebi mmadụ obi, shinne. Ebe nwa kwulu ife omi, ebe anyị si nụkwa na ndị na-ekwu ma sị na ife omi, nwa sa kwọ mmiri, ọ bịa kwọsị mmiri n'ebe nwa na-akwọ mmiri wee jusine. Ya ka ndị ọ nọnyere bịa pụta bịa sị na mmiri na-ejune. Ka nwunye si eti di ewele ife nwa ji ede akwa sinye n'ọkụ wee na-ahụ a na-ahụ ncha. Maka ndị nọ ebe kwutere, ọ bụ ajọ ife. Anụ nna anyị kpakpando, ma ije na ana Igbo na ụmụ nwaanyị Igbo, ụmụ nwaanyị Igbo nọ na dịka afọ 20 years or thereabout, nwa na-emekene shi ụdị ememeni. Nwa na diwa obi wa si adị, nwa ndụ mehie n'ife. Otite a ga-eti ụmụaka na-etiwe dịka na chụpụ nwendụ n'ilo. Afụga mụ, ọ bụ n'ofu, ọ bụ na atọ, ọ bụ na anọ, ọ bụ na ise ka mfụga. Otite nwa na-etiwe, jukada ife ori nwa ga-enyewe. Mgbe si Saturday, mụ ụmụ nwa onye Igbo risi ife ori, nwendụ na ebe a mara ife ori. Ọ ga-anọ, sụọ akwa nwụ, mee nwa ncha, chacha ebe nwa si awụ awụ, zachapụ mmụọ nọ. Olu nwa ndị nwa ga-eri foro oge lu 12 for 1 o'clock oge efife.
0: Ọ dị mma.
1: Onye ma anyị?
0: Ịma ihe a mere nị. Ọ jọgburu dị n'isi gbuo nkakwụ. Mgbe ọhụrụ sọ anyị ga-etinye ọnụ ka mkpọkene ndị Igbo anyị. Gere ihe nwoke nwere ike ime ma ọ chọpụta na nwunye ya na-emesi ụmụaka ya na ha bi ike. Kpọkene anyị n'ekwentị ugbu a biko 0916-893-1000. 0915-333-493 0911-333-893 Kpọkọ anyị na ekwentị, maka na a sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Kedu ihe nwoke nwụ nọ nwere ike ime ma ọ chọpụta na nwunye ya na-emesi ụmụaka ike, ụmụaka ya na ha bi ike? Ọ bụghị na arụ na mmadụ kpọrọ nwa mmadụ ka ọ zụọ. Ịkpọtara nwa mmadụ ka ị zụọ ya, ọ bụzi mmesi ike? Igbo wezela ihe e ji ede akwa wee na-ebi ya n'ahụ. Ị na-ebu ya ọnụ agụ ka nsị kọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Hello.
2: Hello.
0: Onye na-ekwu?
2: John Siobi.
0: Chief John Siobi, nna m ukwu, daalụ.
1: Nna sa.
2: Kpakpando, daalụ nna. Nwanje gwa.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Ọma okwu yi jiri bela ehi ahụ. Ya bụ okwu katara ahụ. Ileru anyị fụla ọ bụ ọsọ ọsọla Igbo ka ọ na-emezi na
0: nke Igbo anyị ka anyị ugbu taa.
2: Ọ na-emezi na ụwa niile, so nke ndị Igbo anyị dị iche. Ụwa mmebi ọya dịrị ihe ahụ. Ile anyị fụ ntu esi ebukọsị mmadụ na ndị na-atọkọsị mmadụ, ọ dị ya ntu a rụgbọ aha ise gara aga na aha ịma gara aga. Ntu esi egbu ọchị na nwanne na nwanne. Ụmụaka na nwatala ibi ala azọ panetri pas nwanne na nwanne egbuo ha otu onye egbu ibi rahala abụja abụ maka nke na-egbu ụlọ ọchị. So onye Igbo ọbụla ma nwunye na-emewu nwata ọ kpọtara emewu, ahụ ahụrụ ụlọ oche dịrị di ya ileba anya mara ihe emere ma ọ bụrụ ụlọ nke agara mana ileruo anya fụ na nna ụmụ nwaanyị na-eme ihe ahụ ndịkarịrị di ha ahụ na-eme ihe ahụ. So ọ bụ omeji anọghị m one mado kota kota unye mele me wi agba mi anke a ja nja ma kan tie me na ja ma lo gra ma ma lo gari mi
0: odimo
2: so mo wa ya mari di hala ba la mi ya
0: mi ti otia odimo daru daru oku okenye okenye ku ku ya ma okenye ku ku daru ọbụna ugbu a ka ibidogebe anyị ntị anyị nọ n'oge ga nsakọdo onye a na-akpọ m ugbu a helo
3: helo ehihie ọma
0: ehihie ọma onye na-akpọ m
3: nwada
0: njọkụ ngwa tinye ọrụ okwu m na-ekwu maka ya ọjụjụ na-ajụ ihe agbanyere ya n'anyanwụ ka asatara asata gari ihe kpatara na ụmụ omego ụzọ abụọ ma ịtọ ugbu a n'ala igbo omego n'Imo steeti mee na Abia steeti mee na Anambra steeti olee ihe kpatara ihe na-eme ihe dị etu a
3: onye bidoro ọgba ọsọsọ na ụmụnwaanyị igbo o sokwa dị ebe niile mana ile anya ndị na-emekarị otu ahụ bụ ụmụnwaanyị ndị ọdịra ọfụọ ndị Gen Z ha na-emekarị otu ahụ lakwa onye otu n'ezinụlọ ebe onye siri pụta onwe ihe ala akpọ discussion family akpụrụ o siri pụta ọ bụrụ na nne na nna ya bụ onye na-akpọ ụdịrị agba mụrụ obi ọkụ obi ike nwa ya tolitekwa ọ ga-esokwa ụkpụrụ anwa wee bido na-emekwa like that so and ọ bụkwa na ụmụnwaanyị ndị karịrị di ha ahụ ndị dị ha na-enweghị ọnụ okwu ndị ọbụla ha na-ekwute na ọha bụ di di ha abụrụzie nwunye ọwụ ihe na-ebute ya na-emekarị ya ọ kachasị ụmụnwaanyị ndị Gen Z na maka na ihe a dị gbuo ladisi ọ dịrị otu a ịbụ nwa mmadụ ị na-eji nwa mmadụ ọnụ n'ala na-emegbu ya
0: biko gari ndụmọdụ nwere ike inye ụmụnwaanyị igbo biko igbo ka anyị na-ekwu maka ya ugbu a hapụ ndị ọzọ kedu ndụmọdụ nwere ike inye ụmụnwaanyị igbo ha na ụmụaka bi na-abụghị ụmụ ha
3: ndụmọdụ nwere ike inye oke nke nkwa nkwụgbọde nwoke furu na nwunye ya na-eme otu a fụkwa nne na ọ na-emegbu nwa mmadụ nwoke ahụ kwesịrị iju ese ka ọ bụla ọ mara ebe nwaanyị ahụ kpọtara nwaanyị ju ese ọ kpọla nwa ahụ ka ọ ghara igbu ele aka ya ka ọ ghara ịbụkwa nsogbu okwụlụ ụka nwoke kwesịrị ịdị na-ele anya leba anya mmiri orie mmadụ ana m ekwugo si na ụmụnwaanyị ọbụla ga-enwe obi ndidi were nwa ọ kpọtara nwa onye ọzọ dịka nwa ya maka na nwaanyị ịkpọrọ ime ya ka nwa gị n'oge na-adịghị anya mgbe dịghị anya nwa nwere ike ịbụ onye ga-enyere gị aka ya bụ onye ga-enyere gị aka so kwesịa ka ụmụnwaanyị ndị be anyị na-enwe obi ọkụ na-enwe obi ọjọọ n'ebe ụmụaka nọ dọrọ mma
0: mọmi meri daalụ ọ dị mma
4: etiti ọma
0: daalụ nne o
4: ifeoge ife mụ na onwe m chọpụta n'ime ife na-akpọtụ onye nwe ajọ obi onwe gị ajọ obi ọkwụ na-awata ọ dị mma yibụ nwaanyị yibụ okpoho ọ bụ na chukwu menye ya ebelebịa nwa eji ịbịa were nwa mmadụ mana ịbụ nke ị n'aka ọ bụrụ na wee mee nwa nke ị n'ọkụ ọ ga-atọ gị ịbịa were nwa mmadụ bịa wee na ego ose jechie ịdịka jechie na ahụ na apụ hie abịa were ayọ ntie n'ọkụ bịa wee na adanwe nduwa na ahụ ndị mụọ anyị ndị kpanya ya bụ maka anyawa ga-eji na-ekiri e maka na mụ na onwe m nọ si na wanariga nwa nke ya na onwe amụ maka ọmụgọfụ nwa ọ magọ ka nwa si elo ilo na ahụ ịbịa were nwa mmadụ ịbịa were wee na ego ose anị
5: ọdịnamma ife na-edịnamma adịnamma biko anụmarị ụmụaka ikpo hokitaani gbanye yi nwa na nna ka ibe dị ga-enyere ya aka kweri hapiness wee wele o nwe ofu wendu bi na adugbu anyị na eria anyị wendu wee jeko jeko oyi oyi abịa kpọ nwanne kweri wendu ni dịka nwa yi maka na yi n'onwe ya mụ nwa ọ mụkwa ofu nwa kịrịkịrị dịka one year ka nwetawa dị kịta anyị mana nwata ni na-eje ịmago nwa wa ga na-emegbu ọ na-eje ọ ma agbata chalachala obi ama adị ama oge ọbụla ọ na-eje slowly slowly which is not good biko wa nebanye anya na ya dị ife na ọ dị njọ shinne shinne
0: ọ dị mma ọ dị mma
5: akụkụ nna anyị anya amamikọ anyị ji ga na-ebi ụwa nye
0: ọ dị mma daalụ mama daalụ
5: God bless you
0: amen daalụ.

0: ọbụna ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Okwu anyị ji maka ya ugbu a wụ: kedu ihe nwoke bi ụnọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ chọpụta na nwunye na-emegbu nwata ha na ha bi na-emesie ike? Kedu ihe nwoke nwe ụnọ nwere ike ime? Maka na ọ bụ na nwaanyị a na-emegbu nwata, ọ nweghị nwoke ga-asị na ya amaghị ihe na-eme n'ezinụlọ ebe obi. Ọ gịnị mere? Gịnị kedu ihe nwoke na-etu a nwere ike ime? Maka na nwaanyị a kota okwu, ọ ga-achọpụta nwoke a ọkpa na mbara. Ifechukwu, kedu etu mmadụ nwere? Ịma na o nwere onye m jụrụ ajụjụ, sị, o nwere onye gwara m okwu sị na ịchọ ka ịmata etu obi nwaanyị ya na ụmụaka bidị na-enweta na-enyere ya aka n'ụlọ, ọ bụrụ na nwata na-enwe obi aṅụrị, ị mara na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ. Na ọ bụrụ na nwata na-eyi akwa dọkachara adọka, ị mara na nwaanyị a bụ ajọ mmadụ. Ọ bụrụ na nwata nye na mmadụ bi a na-atụ egwu mgbe ọbụla, ọ na-aga ije, ọ na-aga ka onye a na-atụ egwu, ị mara na onye nye na ya bi bụ ajọ mmadụ. Kedu ihe kpatara ụmụ nwaanyị nwe ji eme ụdị omume a?
1: Nwere ife kpata bụ si nke izizi, nwa chọ ka ọ bụ na nwa bụ ndị nọ na amna nka nsị ga-ekwe, mana achọna m ịsụ bekee. Nwa bụ nwa nọ ine anya na ife ncha. Nwa chọ ka nwendụ nwe nọ n'ụlọ die. Nwa chọ ka ọ bụ si nwa bụ ndị onye isi ya bụ nwunye ya bụ onye isi n'ụmụ nọ. O nwere efe nwendụ nwe nwe ike ime n'ife aka na-agwa na-ebi geje na-ebi ga-anọ na-ebi ga-eme. And oge ụfọdụ nwe ike ibusi na n'ime ibe ndị di ka nwa si weta enwe nduwe, ọ ma chọọ ka nwe nduwe pụta bịa ga-amara ife na-eme n'ibewe, ọ ga-akpọba ka ọ bụ onye ọbụla bịa from ibewe bịa ga na-agwa wa na na-enene ife na-eme. Ya ma oge ụfọdụ nwa ga-etiwe egwu tinye n'ahụ, ọ bụsi na ma afụwa ọ ma nwe ike ikwu okwu. Onye iti egwu tinye n'ahụ na-akụja ọfụ onye ọbụla na-akụja, onwe ife oge nwe ike ikwu. Dịka mama Mary Kokitani nwendụ na-aga oyi oyi egwu a na-atụ a.
2: Hello.
0: Onye na-ekwu?
1: Oji.
2: Na okwu afọ ya na fon gburu m mmụọ ka ekpeghị ezi akpọ. Ọ bụ iwu na-eji akpọrọ nwa mmadụ, eche ịma nwa mmadụ, mee nwa mmadụ atụ mmadụ ụfọdụ ọzọ na ezi ka ewe nwa mmadụ mee ihe otu a, emeghị nwa nke iwu dị obi ghara gị mma. Ha na-ekwekọ nri ndị nne na nne na-akpọnye si ụmụazụ ụfọdụ na-esigo akọ ka ịkpọ ịkpọnyere ya, ọ bụrụ ịkpọpụrụ nwa gị, ọ bụrụ na ọ nweghị ịkpọnyere nwa gị, ị nọ n'ọnụ ikpuru kot kpọ ndị kpọ ha si ha ezizi ya bugoro nwa fon ga-agụ na ekwu ụfọdụ na agba akpọnye nwa fon mmadụ fon na nwa fon aja ọzọ hapụ mma ya ya ọzọ hapụ ya nọ n'ọnụ ofuma agbanọ nwa ọrụ gwara ọrụ n' ofuma atiz ọ bụrụ na a na-akpọ stedi ọnwa nwere ike o nwere ihe ihe ya dị mma a na-eme ọbụ nwee ike ize nne na ọbụ na na-akpọ na fon ọdụ nwere ike akpọpụ na aja ọzọ hapụ ya nye ya abandon ebe a a na-eme ozi ụtakịrị ya
0: coach si na ekwesịrị ka a na-akpọ n'ekwentị jụọ maka etu ụmụaka bi. O nwere ndị nwaanyị a mere ihe a, ọkwa nwa nwanne nwaanyị, o nwere ndị akpọrọ mmadụ ịbata n'ụlọ ebe ibi ya ha ma onye wuo onye bịara inye aka na onye bụ nwa nwaanyị amụ. O nwere ezinụlọ n'ime etu a ịbata ịma mma ife dị iche. Ọ bụrụ na ọ gwara ya gwara gị ịma mma, ma onye akpọtara ka onye aka ma ụmụ nke nwaanyị ha ncha wufu. Mana kedu ihe kpatara na dịka mami Mary si gwuo sị na ndị otu ọgbara n'anyanwụ ndị genzi, kedu ihe nwere ike ime ka ihe a ka ọ benata? Ọ ndị ụkọchukwu ya na-ekwu maka ya ka ndị isi obodo ka kedu ihe nwere ike ime? Ọ bụrụ gị ka a jụọ gị ajụjụ a, kedu ihe nwere ike ikwu ka ọ bụrụ ihe a ga-eme? Maka na agba nkịtị ihe a emere n'aga, olee ihe a ga-eme?
1: Nna anyị kpakpando, ndị abakpa na-asụ ọfụ asụsụ. Onye chọọ ịnyụ anya ka ọ nyụọ anya maka oge keta ọgwụ. mana mi si ni cho inyo anya ofanye kido isapo ofu oge ketog mana mi kudu anya ina abikuchi no onwe ina afu onwe ina afu ya bu ka wa genyezi ewe omu oji ego moji nego mabru nu ugbo ki na eje wele nwa je bu ugbo mabru na gari si so ki na tie na mmiri wele na enye nwa ofun bos oga agba ofun bos oge na anyi cho inwa ogwa na anyi enye kwonye obu na omumo o ife obu ni neri na eri e mgba ho ne ka nno nna mu tata ni ejega ma akwa putanu na akwa I'm a graduate of Egusi State University. I go in public administration. Gi ko ne le oskapa afelo ne ko le wezu chacha si anyi cha ka isilu. Enwe mu nwanne no si nebe di mma. O won na ife busi o ne wiki mu. Ibi amezi ife ibi amukana shi onwe wu suppose imu ni na anya na ejugbo. Ife busi enye kwonye obu na umu ka wadu ina anya maka onye obu na inye nwa na anya ino na ebe ka wasufu ka wasi ga eme
0: odima da haru ka ipo to belegun

0: ọhụrụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM, ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla, ma ọkụ erekere atọ ogbe ruo erekere anọ. Okwu anyị ji beta ata mụ na nwanja gwani Ifechukwude. Ọ gịnị ka a ga-eme nwoke gị, ihe nwoke kwesịrị imenụ ma ọ chọpụta na nwunye ya na-emegbu nwa anya na ha bi ike na ọ na-emesie ike? Gere ihe ndụmọdụ ị ga-enye nwoke dị etu a. Nwoke chọpụtara na nwunye ya na ụmụaka ya na ha bi na ọ na-emesi ha ike. Gere ndụmọdụ ị ga-enye nwoke dị etu a. Gbaa anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0916-893-1000, 0915-333-4893. Ka nsagodo onye a. Hello.
1: Hello, Ehiyeoma.
0: Ehiyeoma, Nwada Fidelia.
1: Nwada Onyinyechi.
0: Ngwa tinye ọrụ n'okwu eji bịa tata, biko.
1: Ihe eji bịa tata dị mma. Mana ha bidoro kemgbe agbogbo. O nwere ndị na-eme ya sex, ụmụnne ha. Like onye nke bụ nwanne mpam, nke mpam. Nna ji ha na mpam. O meela m ya.
0: O merigodo omume.
1: A mee m ya, wee mmiri ọkụ wụpasịa m ahụ. Were mma hijasịa m ahụ. So the thing is, otu a bụ mmụrụ ndị nke m ugbu a gama ehi ọnwa nne nwa. Mmụọ maazụrụ, otu a mmụrụ maazụ.
0: Ọ dị mma.
1: Ọ ya. Iri ndị ụfọdụ na ụmụ na di ha na-eso eme bute.
0: Di na nwunye a na-eme ofu omume?
1: Onye nke a nwanne nwaanyị ahụ ya na di ya so eme dati. Ruo m ilu, kpọọ m ya ọkụ.
0: Ọ dị mma, daalụ.
1: Ọ dị
0: mma, daalụ.
1: Thank you.

ọhụrụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-etegị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Anyị wee na-ajụ sị, ọ gịnị mere na ụmụ nwaanyị Igbo anyị, maka na o mego ugbu a, o mego na Anambra steeti, mee na Abia steeti, mee n'Enugwu steeti, onye mere anyị ha? Kedu ihe nwere ike imenụ ka ụdị ọmụma a belata? Kedu ihe ọ bụ na nwoke achọpụta na nwunye ya na-emegbu nwa ya na ha bi na ọ na-emesi ya ike? Kedu ndụmọdụ ịnye nwoke dị etu a ka nwunye ya ghara igbu ọchụ n'isi ya? Kedu omume ị nwere ike, kedu ihe ndụmọdụ ị nwere ike inye nwoke a? Nwaanyị na-ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-333-893, 0911-333-893. Nwa bụ ife, nwa anaghị egote nwa n'afịa.

0: Hello.
1: Hello, ma.
0: Onye na-akpọ m?
1: Nwada Fidelia.
0: Nwada Fidelia, ngwa biko. Nwada Fidelia, tinye ọnụ n'okwu a iji batata, biko. Gwakene anyị ihe ị ga-eme. Ma ịwụ nwaanya, ọ gịnị mere na ụmụ nwaanya ugbu a na-echi ụmụaka ọnụ n'ana? Ọ gịnị mere?
1: Ọ dịghị mma nwaanyị kpọtara nwa onye ọzọ n'ala. Otu isi wee mee nwa nke gị, ị mekwa nwa onye otu a.
0: Ọ dị
1: mma. Otu isi wee nwa nke gị ka onye ọzọ jibu nke ya.
0: Ọ dị mma.
1: Ihe a emeela nwanne nwaanyị nke tọrọ mmadụ wee tọm.
0: O mere nwanne gị
1: nwaanyị. Nwaanyị dị arụkọrọ ya, ha dị Ọnịcha.
0: Ọ
1: sị na ọ na-edu gị akwụkwọ. Ọ dụnyeghị akwụkwọ.
0: Ọ gịnị ka o mere? Hello? Hello?
1: Wee na-adị ụlọ wee sị nna m ya gakwa ọ chọrọ ịhụ nwa ya na ndụ. Ya gakwa ji akọrọ nwa ya n'Ọnịcha. Otu a ka nna m si wee gaa Ọnịcha.
0: Wee kpọrọ
1: atịa. Ọ maghazikwu nwa ya.
0: Ọ maghazi nwa ya.
1: Ọ maghazi nwa ya. Ọ maghazi nwa ya. Otu esi wee mee. Otu a ka esi wee si ya ka wee kpọrọ nwa wee nata. Chisi ama mama papa m wee nwụọ onye si na nwunye ọbụla ma nwunye nke na-aga be mmadụ ọ bụrụ aja ka ọ na-ata ka nwa chọrọ ya tara aja.
0: Ọ dị mma.
1: Chisi ya si na anyị na-aga ka anyị na mmadụ biri.
0: Ọ dị mma.
1: So ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na ịkpọta nwa mmadụ ọ bụrụ nwee ka ọnọdụ si wee dịrị gị ị nweghị ike ịlekọta nwa nwa anya na nwa nke gị.
0: Ịkpọrọ
1: ya kpọrọ nne m ya.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ. Nwada Fidelia, daalụ.

ego nwa igbo na-ege m ntụ ugbu a ọ gị mere nwa na-ebe akwa ọ maka gịnwa ka nwa ịkpọtara ga-eji na-ebe akwa ndidi ọ bụrụ na nwunye gị na-emesi nwa gị na ha bi ike ọgụma bụ nwoke ga-eme ka nwa na-ebe akwa.